bara ko o komna tan ta xka even ma keke to ko to kanem bori te kom wa gonda Philippines 3 verse 13 kin no Philippines 3 verse 13 ke te nga ma de ke khu na ko uru nge kho ya kho ta ko eka kho ma ko kho ma ko kwa nga mko kwa kun eto ndi de ke ko kom tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke ajare anda ke kho wota mara kun tui kha kho e tinya ko kam kana ma de nga ma de ti kwa mato nge kha kho tse na ko eka kun sakate tse kara ko nyako nga mko ko na ki te komante nga ma de kam kana ma ngo ka to ke tui ku tui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko kha ma khawa ko tsa ta khonte nga dira tsinja sen a an kara kiri kunya ke kana ma khama yom khama tui khama tsinja sen a tlobe ma a kha mnyom sen a ikho kha te khom ke kite ko te de wa tlo na ko te tsanya khoya a te doro khota go ngwa kha te tsinja sa ka tlobe ma no na wa hisa ko nge kha tata te do he ngo te ke ngo eka khama te kho ko te ngam ko ngam ko kwa khonqwa kwa kwa ngosi wewe ta angite enqama ta nkhamba miya te ncam ku ncam kwe mboro ngarata xa ku lokho khwama ku khwama kwa yo kha xhomo kwe khane makhama te khwama na eno te khwama ku kha te ku yin kwe te khom ke te ku ta sen khwi ku te we khama yo mkhama tinja sen ya khoma te tinja sen kwe te kan tinja sen ta da kan ma te xwa ka ta ente tara para ta khwa Soma e te tun tse tlam ko tse nimboro nga dio ka te kha twa ka te ange e kho ntse kha te kho ama ti ate magi timboro nga re re ta mara kha ti a tle wo ka ta te ko ti kwin kin ke kwin ya ti de kwana na e ya ko ti twa ka re ko kha tswen tshwa khari ya te te tun tse tlam ko tse amen

0: Wala wa siwa ki XKFM yang hi ahana mungkin wami fristo mangombo EFF Helen Sussman Stechting ta ige ta kakama kwe to ke hofu kwe tisatu ke parting ngawa Julius Malema ke ka iya tini gihi apanga vikwamak ang hi wa rakhtele ke dins kumisi iga ta ang deki chibisi sika ng kai gati akanan hi wa politikam ta sertang ya ng donor da khatam khanum ta hof ta ta gi kap stat khuni gi hana kwa ei gi he ang da ki parliament di ying gi kang muku ohum khamsung u ke male ma ma prin nawa ya tini pangka RDA kam ta gwi chi ke e sertang gi ati ai kang ku gi kang ya prin nawa ya vi koma ke RDA ka asi ohum khamsung u kawasi ki a thamsung u ki gasti ko ya hese ki hanne ki khofai vin ya chanang ki drongu ya ong din nga ke ting ha ke bung ko khaisi ai tak a ki ngao ena wa ki kawasi ki a thamsung ku ke rakhtren ena wa ke landrosum ke ofon ya no mo bisa ke si ke ku ke hana wa ya ke ya partim ye fo fo khot tamnim ye gani khuna ya tu khama ko chi si ke kang ta yin he wa vi koma ten ak ang gan ki ovum ni chi ger khter ki ka wisi gi gat ak gan ka wi gi ak kham sung u ka tu a wa vi ten ye chon ge chi sing ang hu kham ta yi ge gi ak kham sung ko ka wa democracy ki chi sing ang hu sing ang tu wa ki democracy mu kong kham ta ves ka pu minister yang he wa plus le ke mandalak om Berne gani ku kham sing u ka ka ani Anton Berdel Premier yang he wa Eleni Windy ekam ka ta tawa na ga kubla ka bisi ga kham sing u ka ge datin ak jana mu ku kham sing u gani ku he ga kholi chi de ge ku ka u Berdel ang de ke kraha ji de ke u jala u ke 26% de ke gani ka he ku ke ka taka ye kya hna ko yakang wi tani yi gi ta ko tin ak dang ge chu si mo ko kham sung u na ge ka ang ge tani ge vigilant ya taki da khandi ka wasi ge ak kham sung u ge ve kya ya chang ge gani ka he wa overberg no ge ten ri tu khuna ka tani si ge ta cha khama khuim tang hle mang kang u ge de tin ak ang ge dang ge yi wa khwasa ohan sa si gift of the giver si taki vi komo panga ka ongging khane si jibi taki kwa uhung gi hana ui kwa sa ke gani ka he wa brede falai kab ya Finland district ki chi ke kab agala si ene wa ke langa berg ya municipality team organisasi ge ta ang de ki kwa sa itene ge da tin agdanung ke series gani khuna kwa ji thwa ka wasi ge akham sung ui to sa dai ga wa gani gi ke ka e si ge akham sung o ke Mitchells plus ya gani khuna tapalu ya ke okhama khui ka ngagi ka da kholi chi de ge ku ge awa chi bi sim ta tapalu ya ke ngalin ka he wa wolseley e chi ke sire si khuna kale man ngasi ke khuin the gift of the giver si de ni ge ta hanai kwa sa ke ke gani ka he wa kapsta ti metro ko he vi ko mo panga ka ngun te ni kale 105 ta ka dis indi ka ka he wa ka khui ida gihe ahana wachi tswa ene waki chiga hi tswa a wuzalam ko singi em ekorasi president Cyril Ramaphosa ta Democratic Republic Congo ene waki Uganda gi da gi thama khu gi ke gi ngo thama khu mo gur thama ko cha kai kang he wa Ebola virusin ya jia gi gi ngo lu cha ka president de ta gi gi da ko ga hani kang ui ke kai he wa ngau ke African ini kai ge a kham sung o mu ku o hung gul kham ku cha chi bi se mu ku sung ka chung hom Ramaphosa te ni hana kwa sa ke ngol ka ngi chi ge Africa ya centrum yang he wa te ku gul kham ku cha he ne ba ke mu ku sung ke te to ku ta ta ba no ka e ke ngol ngi aga cho arhan sa si ki ka si ge banga ki ja kham ku em ya te ni ge ta ku ku ya ka ngi mo ka tin ke ke apren ngaba si o hong kham sung um halin kang hu hana u ke cho ka vi kwa ma ta tene an ngand ke Africa ka wasi ge ak kham sung u chi bi se ne wa ke cho ka tala ne wa ke ko ang he chi bi se ko ki ka tang igedapa ngaqhamakhwe makugoli qhamakhwe caka wisisika anghe ku athi gcimi kusinga kulam ta gamuka pangaxika ntani ochigejigi aguli qhamakhwe caka kusinqodoba om qolencenxa kajo organisasi qa ibolan yagxike gecike dr ka igeda keng yadaki jo agavikwama plinqoba sisinguma kunqoxhamakhwe tangolencenxa ucikwa kakewa chike ihe soda kwe gika kham sing ku sing kwa sama jen chu ati ngak da kwe chike e yin he wang lorin aga cho oransa sing gi ati ngak wa ikan kwe gik zang da kwe ka ang kawa sige a kham sing u da kak ngay kwa toku ngau kama kwe m da tani gi da twa kwe gika kwa nye wang ege diar kan ya gani kuna ke ngau lin gi hm da sabato kam tu no tin se zin fir ta kha yi kwen sko gika wunang lo kai da yi tak tak ha ngel manang skin ngay ke kaw ke iturin ay provinsi ke kam gisi ke kani ka udiar ka kuna da zi tkwa ngay ke kle ke kani ka hewa Uganda kem ke jam kong hong ekorosi nga siki wala awa akham dira sam kong hong ngay
1: jam he siyebe kam tau seis kamene tenki si karakwa jam he ngay te takwa na siyebe iriburi ye komsa Bori siapa iri kue tiye ti ti terasa ketemu nanti bamba kate bori kekaitan temakam. EFFU Helen Suzman stak teng kuna borongga kate aki wofu muka si tesa nanti he kana u parti agam Julius Malema ni anja jarot ai kul jarot ai ji rektor lakke dins komisi kuna ki aki an kaiti politik ke kwana sika ina anja sin akwe ata I kara mungutim nun stak teng kwana donor da kan em ba paraji an kaya ka unga uta kwe kapsar sis kwe siki siye kwe tako kara tim no aki ana ya miye ti parlamende si u hom su mwete tuhe che tim go malema anja uwe oro kwe tako erdika ki jauk e mungutim Nge si an atlang kun amie di kwana nom aki erdika siki ngay ka kana mung ku kasha kya ate amjere si kaya tin si tan ta fayif kuri kwe se tan amate ataro hi takanye ki ti kwe si o kana amung sa kya ate nata I kara anja sino ima iye gure tan nukaya ka kwena takhonu aki kaya ka uki jawa kunam ta wofu mkwe he e dowo tiwe aki ahana u pati he e imhiye tinka he em EFF kuna ngkwe zika dowo tim e si anja sinu mboronga he tin a kaikara tin kaika kuna ki ana anja sinu mungu tiwe khomsi umutetu si amhiye tika he em tamaha aki demokrasi he anja sinu iye tika u iye tati nge si kaiku an ate sanate ne demokrasi te mahangu komkan Weskapo si di minister aan plaaslike regering omgewingsaak te gaan ontwikkeling die aan Anton Bredel te gaan nog premier aan Ellen Vende dan e si ek ta ko ankite timboronga ji aan khosha te ek ta ko te aan tuwe tinge ka dao ji te kom komitee ko ji simu gwem Bredel aan ka te aki karaha te maha chakara karaha tiin khana aki ngita 62% de nga oji raka tiin jim jesi aswe zana ti kwanan nung khana ata kate kutaku kewu kumu ngwe no gorok ammu kwena ana karo aki ankara tiin barahe khamati te aka tuja uber berghe te khana tiin rute anisha jam nung kwe kawo kwe organisasi he gift of the giver si khabana kha kati kiri he nga oji kiri wo tij khana kawo te Bredeville ka kap si Vinland district anisi jan takono kap agalas ka takono langa barg municipality te ti o kha kawo te kha organisasi he kati khana anja sinung khawo ting ke ke serious tak ti ting ga he em akwe na she ko ta ko she dao an aka kyan ho yin ting ka kungye ko ya ko ho we dem Mitchell Spass tak ti tim dam ama aki she ko ti ko kyan ho tin ta ho sha an kar tu sha tu ti ka vol sali ta ho na serious ta khora go itim gift of the giver si kha di kha akim en formula ni adre seteng kona ki kaps ta di ka kha ho en spani am aka che go itan 150 tradition de iet shin yu no kha ngi ta khono tu go ji ta ka te kun kona anat ta kha ho tim borisi khere o hem Presidente Masarol Ramaphosa ama Democratic Republic Congo takuna Uganda ta ansa kan di question ra isa aka nyamati jonga Ebola ta kite tsamusa anja she churo e yohati am Presidente ma kuyeti aki si kia ko an karting Africa ini akasiu anejan si jonga he anja kuro ishan tati churo iyi huitam orama posa karo ama khama khawo guita an ka ti ku Africa Centrum si jonga ji anji an achu kwe na am nako mumma gutino yele ki chu organisasi sistem ga duroti an kle en ama an kara aki tu khwe ya an kara ti he anja sin khaw ku he ki ti ti teng chu ku shu anesi jam ama anga di Africa kwena unga uji anchu wutuji mungu taku te chu na kutkau kwena atem vihi uo Ebola si unya madierka ki aki ya anga ratin si unu juanga si unga nyama khunga kwe nge si vihi uo si miye ti kwanan aki kana chu kukaji anguanam kwa awasi berekatin kiri ate tatu natakana si kawo gurita tama tsu shaga iye te khung kho he jonga he thara ko tha ti di rca ti tora ko tsung jo kam no shatra da khe 246 nga o jiga na mo ti jonga he em tak tak o te ti itu ri te ti te provinces ki ost an a dear cas de ki jonga he kam no tui ra ko o ti Uganda kam Bori tu he kam aha kam tak no xka fm ki test kom sa hiem

Ye me samo so ye ke ge kang ke m ke wola ma e aya chang ka wa se a ke ka wa chi khangi a ti sa ti sori ona ka me ke me khola tam sere ke mo so wa ti ke kom ke ka khisi ke khok mo ngum ka ima se ka ma ka ko ma ke ka ke tsam tsama e a chang ngum sere ke se beng am ti ka wa 42 of 43 ke kongerado XFM tete masika maqaita saqaitu sika qonqa yakho ekhe mke wola tsama ta kai masu ngam ko program ke tete em

0: Wala wa ark XGFM yang he ahanam king kwami fresto magumbum. Lok o ahana ya isigya hanang hula ke kungka he wa madlanga komisi ay khatiya Marius van der Merwe ka isigya kalatuko ka kaitam ka ke brakpan ke ngulang sabasi agdegita isa mukuk trukkhayang e matimba dile sotonim kasi ke gote kin am ngi ka fanta merve december ki kog dang ki kong ki ya chot i ke brakpan ki trekliam ta kawa ka e he ya ku si to kin ya ya ke wa khate di ke madlanga i kumisi ke khate ya ku hana ke khuna si ya afisa ke e corona ni metropolisa so toni ta si ge ta hana ke khula yang he wa kung aga wa tu kung ina wa kin ama ngo ji thong ngi hola ka khung ji thong ngi ki tani ki kula papelo ka gyang ngo ina wa ke alam ta statu ka is ga kala tu kwa ka ta khung kha ka kai e ka ngi gi kwa a amam ta e fu fu ta Helen Sussman starting ye ge da ka kamo ke go ke ti sa tu ke ho vo ke gi ge hana ke partin in na wa julis malema ke tani gi he apanga rakhtele ke dins kumising evi kwama ta ang deke kawisi ka ige a kamsing kan hwa politikam starting da donor da kam khanu hi ki ka ya khoi da ge hofu ka ka ge hana ge kapsta de kuna ko e hi ge atisa tu parliament de ta chike hevi tan khum a kau kwa yi kham evi kwama ng kamsing ge malema ma plin nawa ya tene panga rdk vi kwama ta gwitika e starting ya ge a kamsung ko ka ge rdk ipling ngaba yi o hum kamsung u chibisi si ka kamsung ngaba ka stiko ya hi ge hane e ki ya ke ke fo fi ya o nga drong go ke tin ha ka he wa nga ba ji kha ke sin e ka kha e na ba ke ya kang e ka he ngal mang ne ku ge ka hana u rektring e na ba ke landros ke ofu ya kang e ka he sike ahana yam ye fa vhota muni ge ta ahana i kang i ke yin he wa rakhtere ke chi ke ke apanga kwa ta ka wi ge akham sung u chi bi se ka to wa klika he wa ka veta tang hali mang ka wa chi ke he a wa democracy chi ke hu an kha kwa ene ba ke respetra gavi koma ke demokrasi sigbigi kan khama khwem ta is a galaxy tuwe ta ka isigya kala tu ko ka taitam ka ke sit africa fesa aka akala ke marion elandi igbi akama muku ohm inge wa vitens ka buk ohm ye he gya panga kula si ohm bin duit itia sit africa amaka ke oka e ngi pleng na bayi o hun kaya basisi ya ke ka ehe dizela ngi sku awuzela ke kraha ke elandia ya ku uam ka ke fa ta kawas ge he akham sung u ku hana u ka he wa dizel ke ganika ntoto ko ngut akham ko ben ke ngagi ka ngai no ka get in ka ngai dan ke mid west ka ngolem ministry yang he uang bin bin ngi gung gung tu ku khamsing o vele o kam ta kha ke hani ye kang u de ki fesa grupu yi pelin no basi o ho divi chi asit africa basi sia ng ka si o ta vi ko ma panga ko yi tam tin ye chon ke ngolin ka ng si ge da kala tu yi o ho divi chi ng vi ko ma kang he wa fesa ka ga ke basi sia ka is ga kala tu ko ka ke a hostesi ngui khang ma si divi o ho bi ngawam ekorasin ta amnesty international kita anda ke konda kang hewa ji thwa yin ko la ma ke ngulin nei ka ki akham sung ka dang ke kam ka thoda ing akham khwe ke khufiar ta ye chon organisasi ko akham sung ji thren i se u anda ke thonung ai jens ke ta ya khwe ke ngule nei ke uzala kang he wa ka wa he au la si khung a kita akhar ki tuwe desin di si wonur tin si wa ji khwa ki khaw dang ki kom ki ngulen aga 17 su ku kin am ta ka wa si gi akham sung u ka thodok ye chok thama khwe ta kong na wa a khan 70% di ka wa si gi akham sung u ki ji khwa wa ka wa ki la ngichonga ngiyebo 2004 into ndaham Amnesty International angideke kabo sigi akhamsing uchi bisi sigi akikonda kangiya tui u awa Iran kwa he kham sigi akhamsing u ke kham tibe desindi ngati tua sigi akuken an u ke la ya hiye ke om tak kham dilon ten five tak ngati tua kote muni kani kahe wa Saudi Arabia sigu ke an ke la hiye ke om ta tron in an kaba ke on la ke covid ing ngole kaya kwe wa kake chok thama khu ngawa sis ati chi ke 17 la ti khon eng wa ka ba ke on la ke egypte khu nam singapore ina ba ke america ka zgi kham sing ho ta muni ke chok thama khu ta konda ka ke ka wa ke ba tu zin 15 da kha ka wa zgi a kham sing u de sin di ga ti khwa ka wa zgi an ma kwa ka ke sin sin ngol es ku gi ka wa ta Sinesi, engole ka wa sigi a kham sung ke mandala ka ta enlek ng wisi siya ige ta ng yada ki ka wa tige tople nga wa sigi ka ng yam ke mga gam kong hong ito rasi nga sigi wala awa tin kong dosam kong hong ngayim
1: Tam he XKA FM ki aha kutaw 6 haminita yung kisi karakwa Tam he nga he ti takwa no Ach iri bori he, kom shan no bori ach iri ku he e kliye tim, ti tresel katimbo ni kekli tim, tamaha tim, bamba ka tim. Mborunga kai te aki, o he te sana tim siki, nung ya kota ku mishupi sa kya te kwe angi mantla kumisi kwe na ki, mare fandar mervem, eating a yagotako brakpan silk like a wiki and a kai tiki go quash and go to karakuku tie kitty a kaitem yatima shupi a grim matiman matipandile soteni hoiti nita fandar merve december ngay ting kuriku eyes o brakpan ki cloud on huyum no aki mushupi sakya te kwe kun a angasan ve te kwe te am mushupi di te kwe te am mantla komisi kwena ki ya kutako mushupi gwe ya pa jiti ingi iku ji ante sana tinji uha em iku ruleni metro polisi na ki so te ni aki se ewo kwe ti ngo ti ngo sa nye ti guye ko kya ankora ko ngo sa nye nukaro o muteto ha te anu te eri kawo an ta ane ko te kwen no stati na ki iye te kwanse nangu tiku tuara kuku kaya ki tinye kwa hea kana doho gube kwa nam iye efu aki Helen Suzman stakten kwa nam boronga ka te kwa isi kana parte ing akam jules malema mhem ama ni rektor leke dinis komisi kwen ki ngo jawe ti kwe em na ko an ka ti politike ko na ka ina ata i ka ta kana ki na donor da kan e em ba praji an si e ko ta ko ji karati ka ka un ga ta ko kapstad ko ki no aki ana mi ti parlament e ko na an ja shi no hom shi u mu te tu he ami ti ko na no ina yin ko ta ko e mu ma le mana o we ri ta RDK ki jawe em ngesi an am kun mi di kona no te oro kuta ko an erdika kun ki jaw e khana khabana khamu gwe an ki ngce shi ka ata am jere na huiti ne fayf kuri ima shi guta te ta te ima karo hin qanye ki no aki am boronga ka kuji an boronga ka ti ka kara hin kwe an e te an jahana m parte ima khama ke an kara ka kara hewe ta EFF doote na ko mboronga ka di kai ka kwena an in aki hinyin ke anja sinu chaka we ta khom si mu tieto si miye ti we kona iye ti ina kai karako tomana tim no aki kwe kha ta ti demokrasi hem ta kono kai kwe te no kai kwe kom kara demokrasi si kam SA agalasi kam aki iye ti ngin e sit Afrika si di na forseng Marion Eland ki witness kapu ane sijang si jarot ay ko ane sitang sit Africa si jarot yang sit Africa si kuku ko yagwim eh aki kwa kasiu he ni diesel siu he kana tinimu tinde uta kana jaw ka gurite no aku he ko ko ha aka hun ka ti kha a jaw he em aku ni mede uste ko hem minister a bosbo fisari te khono nga o ji mu ma ko a veli au kamp kai te ti sika a karatim si kai anja sino huweta ti ko ku jan ko sit Africa ka ya em no spani he tin re hata ite ngo ku jan ko ya ta ko ngo yo no na forsing jao ko na ana ki it a galasi so ka khabana ka kana si ko ta ko ngo ste jao tem a bori si khiru em Amnesty International a ka ti ke ku ku an yela mu si ngi tin kuri so khana mu tin an kara te tin ngi kuri jo ka mu ku ka no kwe yena te ma organisasi he ngce si u bori a yela mu ki bori shana ti he em ana mi te ngi kwe ku te te khu jiri he si ukwana si kakana mungu te tuwe de sen siya wanatin siya wadi kwe ngie tinkuri si ka siya wanti mungu jiki te kwen tim no sui shana ti aki ngie kwa akan siya wanti ak persende ka ni tuwe de sen ten firin tuwe ntaka siu siu he em Amnesty International a ka te sui shana ngu he kana a mungu te kwa na no Iran ki kane karakteu no tuwe de sen ti de kwe te kwen titi akam no aki idrona tin fifta gari kwe ankar Saudi Arabia ka ke tin ham no ke kwen he aki ankara athi ya tin mu no anja se si kwa to 17 ne ka gusi yeti Egypt ki Singapore o to no fi is a si tama anta ka thi ya na tin ham no ko antwerjen tin 25 as di an kana tin we no de sin de kwe an ya ba tin China kuna ata khanta maha kaya tita tim na China si urakhirang na aki ang karati ngukho hem anja sinu khana kwa kukarako tako temu maagwem bori kuhe kam he tine kam XKFM ki takono testa khabana akomagwem.

khau toi ki ngai hang ani toi tu tu ta ani ngai ta ang hi ta te wa skola ka wa si he ke agu adawa te wa skola a kau adawa to ana he adawa ya gisen chwa wa skola he a kwa adawa ki ngu ta na tombo adawa a tu kom sina a nga u ofu asila dawa ngui ka tsoka ki ngubu ka ki chung u ka adawa sintawa ka ki kaoma na mi che kaoma na mi tasing he a wa skola mde kula chutam juma singa ka dawa ma ngui guwa ngui ka mama ngui ka mute ngukala tu a akwa ka wa dawa ta dewe de sing yile ngui dewe yi ngui dewe mama koi dewe e kokoma no froho ke tete ya itsi dewe ke skola dewe desina kai dewe taka ngai hi dewe tat itsi ya skola dewe desina tui dewe longisa dewe desina tui dewe tu komsi oya zala ta mi e he gumi da wa hinga chu mi ma sami ge hun tsike ya tui kwa tsike ya okogu tsike he ya koi dewe ke kokoma no e mama ko chat itsi ya skola hama ali ta nga chura nga simi gisin mi ga nga chung mi ga nga ngu ka ngu sin chi kwa gisin ka tu chu problema ma kuli ma wana chi kwa ngu a problema ma tu chua chi kwa ngu ke problema mi na ma nga kuli ti ma mo anga se mi ga ta mi e he agu mi dawa e cha skola cha ngu a cha ngu a dawa ka ki ngu to a dawa dui dawa tu ta gaya panga a ka gaya ngu dui chi senge koma ngu dewe ke ame ngu dom a ngu chu ngu a ka sui chi senge he dewe wa kama skola chi ga ani a ka sui ta sen a ngu chu to a panga chi gisa ofu a chi gaya ki ngu to a dewe chi senge ke ka sui to ta sen ta gu ngasi da gu a i te ka chukungu ka ka ngama da ta ka uen hwa u wan a tu u kai da ye guma atani ni dwi he a chwa he a ma gu he a dewe a dom he a ua skola a kai tzao di sa gisin he a kwe ta uye chwa kai u da ta me he tzao in kami nga chu dingi nga sen tike chi kwa gisin a panga kwa me tso gu ka dilu he a tsa utombo he me gisin he dewe chwa te ua skola me gama ka te mi dawa atu kom sima ne wa kwa kwa thogu ka aka e ke ke ka tama e manga simi dawa tike ya safar kwa manga simi dawa tike ya khikoti en ali nga sima mi dawa msinta ke ka wa tike wa ting mau ka e ka hang ang ya ka e ke ke ka ke kam ma e ma si ka ma qiyam ko program yang hewa osol better leaf a program ke chang msinta ke de de sin khisi to khie de we ke antak ke skola i to sin hi ka ke de wa skola ana he to ka da wa chi sin ke na vie ke hana e to ka da wa da wa chi sin ke na vie ke a to khia antak ya da wa ke skola ta na he a ka ya da wa chi sin ke na vie ke ya na he na vie ke chang ni ha tu chu omu wa kan sui omu e chi ga ka sui ya da wa chi sin ya tsala gao e ko koma nka ya tso khia go e ngu do ma to de we mu ani to chi sin he gu a da wa e at e wa skola ya na ka wa da wa ta kan nga ya tu nga da wa ani za wa e wa skola ta mi e nga simi de we e de we ke wa skola ke yele ve ke chang e na vie ke nga a freda satra da sonta khama to ja to mi de skola ti sing mi de ka za ku mi de sapato mi de piu ka mi de chu si si kan ka kala nga e ka ka ti ti ke he skola nga na kwa ka ka ma mo ja wa to mi de ka hi ani e ka wa skola ka mata ni ali ga ni ka ni sin da wa ha nga skola ti sing ka ha to o mo ti ka skola ti sing ka ma kha mi ke ti nui ke da wa akwa ke aya skola tisin dawa akwa ka skola tisin wa dawa ehwa 15 yare 16 yare 17 yare dawa de makaka fu dawa goma kaka yala ak skola tisin khawe kama kya dawa goma he gitu ma akaya tisin akaya skola tisin adawa asin a tang hitaki mde atu malungisa sim de akida mde kada ke satra da kha mde kada ke son da kha hama wana dai e hema me a khoi e hema ma go khi he a dom

0: exka FMG tinne amoha no ngxa amkha tin iri borishi tahano komka kweno tin iri boriye kiye te ti treso katembu no keke tin tema khatim bamba katem fak bonden num sa Kimberly ki paka de khana anja sinu kai kuta manda ke kwise ta sol play ki university ti hm nita o te ti hm ngara ta kwi o ti he wika em fak bonde he khana koro ti te atami ti jao unga uji u jao kun u kwinya hm num sanga ti aki ngce sika a aninja khuji kare mana ta ha kwi a lerato muhatlane ngatim da kwi kwi a kwi ya kha jaroti no asu tre he nte iri sa singe khuno o khuye ya witim numsa university ti e akhan fier ta khadi kamu kharatam ina anjam mungu taku kuichao khana ata nunga te ingesi amu ti ina kuichao nya te nung fakbonde na khana anja sinu manda kwe kwe a aki mungwe tinu jawo anga ushiki jawo gwe amu ti yo kuri na kuichao a awo berikham aski sol plaiki tati aki miya sol plaiki university tihem shiki hinsana tam dia a u kwama he plakati tui tui te tui tui karata tia ken karaku aki si ikuru leni metru shiki manda tui o a kakiso le ratla e ku shana kuta jawo ka yata ru latla apro aki daraka itim e go jawo tati nyamoku ama aki kahu itim ki konipa o a ikroleni metropolisi na de Julius makwa nazi e wotim no kumoti o kuji jao ji kya inkara jao sa nahi we kodi kara jao a jao sa nahi no mutia tuta maka kwa hinta ya ba ma ti ngho he tver sinten ni khantin ngita ari li rutla ngiao e yehi ka aki wofum ki ya kaka hinti ti sputi a kya kahi am ge kya kahi tamaha ama dowati kona no kwa kuji aki khashana hi no ama rul lerutla takhono ama ya kore luklam ditone ka yete kai tien siki ya kare manahim lerutla takhono makwa nazi ta akam sikam ukwa sana kota ora ka kutim ngiye tim vie ke siki wofum ke ya kareti di a leti a ikuru leni metro rati si di aka tu chelo rasi langwa ni ngati le rutla aki doro hibe anja sino khabana kha khama anja sino muketu kwa kota ya kutiku ewu gudam di a pa karati re lutla mungu ta mungu tiku anja sinu mute tu simiye te kona anja nga ui ansiki jao shiki akuro huim kwena ane ku te kona new village in informula nidra setinki nom jamu strandisu anka te khana kwa kata anki kapstati si di rambistir span am ya ku khana kau akwisha tema uru tingu ji am nungce sika khwesa veska poke kwem gesi shwe sana tikona nungu jisha kana tim nukana kara jahu kati nike e yete kwa anka kha ku awo tiwe tin kwena nu yalfu di kwe veska poke o ti barasi di kwa naka nita barate tuwe tin ka nungka ta kute komo anka te kiyan tinye kam bori shikhiri uhem VSA tahono Israel ta ngwe kwatim aki maskapaye ji a yele anja sinungu iki jawak ji 25 miliard di dolara a anja kai tihwe em. Nusya sahe aki sesati borik ang kuna router sikunam no anaminya te khabana kha maskapaye ji VSR CUG, Europa CUG, RCSUG, mungkutuku cakakan no ustora ji anji sekelete angkam preisi jikam no karo cakar kara jauh jitama kha jauh tewe haji u jauh ji jauh sen uta tingga ujikim no ustora ti ang harmus di sitama kha sekutuku kia ngukuitim no tibia honor tenia kan siapan tak maskapaye ji aki ya aku tak ang karating haji anja sinung mborong ka kagwe askis mborong ka haji mu ma gwim no presi tama haji tewo gwe no khuji tama haji khom ka yego tam tu mas ka pe ji aki haji wa jawa hu khati jaw ko na che ti na mu ko ta ko ayo ko kaisam no gui shu aki mborong ka tama ha ka kasana tin rhiran na on shu ko na ta ina khawo greta jawo ka yanyo han tsaje ka kan kara khoma aka no kuma qash da magwaram ka anka doki bir hati aki nata chem chem kara hamboro ga anji chaka kai gutem buri tuye kama 12 am xka fmo takono test khabana ko mogwem
1: sewa monite ke kwa tini ke xki fm yang he ahana mukin wami falisto magumbu Fakboni numsa ge kimbali ge dat satu jangon ngoma kasi ge ohun onwa mandala ka onke sol pleki university ke ka I gwarta vi koma panga o na ya monoko sula vilong sa kalam fakboni ahana kama kwi kwa kwi ke ka ehe vi kwama ga kala kwa kwa ge yin he wa gwarta vi koma panga ka ohun numsa yin he wa ganika ke layak o Lerato motla nae anandake tidiya nyeng ege panga ka ihe wola tuange kum he ya kling sikbiki sikum numsa inofstiti ta wola ya akhenfir tarege hanayi okudibia klange kundisa ta anandake kawahi tua ngoka okudibia fagbondi asing ta mandala ka yivi kwa ma kwa gigatin atike ka Gwarta vi ko mpanga ka wa ya mono ke sula ya soko sa ko nhe yim chitan thang ma kang ke kondisa yam ta dia a ko ko ben ka ta plakadi ita atitui ta titui ya ni gita gulu thamo ko ka ikroleni metro ya mandala ka o ka hiso le rutla ya kai kam ka ya dibi he ke apanga vi ko mam le rutla kama aparon ngui special ga for love so de gya ta kai kam ka ya vi ko ma plan wa kha de pangam ya ta kam ke ya he se ke kha e ke wa e karolin e metro police mandala ka kang julius mkwanazi sigi de khala se bi se ke thoma ina ba ke ma fu ki ina ba ke vetan en khun abam ta ngle ang a wa ngle ke ko sa tu ji ne khin tin ki ka he ru tla to ke tu sa mo ko o Gofugdanga gengwa ke kaihia ke gengkama gengwa do ye gengkama vetam. Tasi doya angka si gengkama kwaka ta ya ke kho relutla inawa ke igeng prinawa yang de ngwa kaihi ke ufung ye geng ta lerutla ke mkona zi siki otase kaswi seng e ke viki cha gang ke kaum ta dia ang ivi ko mo pangak okay karolini metro rati ka tu chelo rali shangwani an ngada ke relutla pelin ngaw si tuan ama ka ya vi ko ma ya divi ka chitre panga ke ka ihi lak ya ngaw si gya ke ko yang lem dia ak a tisa tu ka relutla divi ka chitre ya vi ko ma ina waki yang utha ka kasi om sing ta gam ka ong ke gling ka he wa new village in ya gam si ke nom zamo ke kolonga ke gan si ge dan nda ke itani ge da kala tu kap sta ti ke ye ku asin khla ka ku hana khwa sai gi ge hane ki khwa sa ngi ka ni chung ka ng kha ma khu ya da kholin ki gage gya chakhamo khwe viska gani kona kai gya na koi khang koi dich ngang khamo khwe du da kan kam go si gya kham sung u gani ga ng kho khamo khwe dei tene kali to kai wana khwa sam ka tra go ji thwa ai yal fu ki viska khona ki kau ki ai da a chakham go no kang gani ka ngin wa ki kul ko e koro sim America ina wake Israel asang gulia ngawa Iran ke matskaping ke ngulinde katkaya kwe 5.200 milyar ka dola ka gita kastaram ta fisa ka ihi mahana ka omni hiwa dites getin agzan higeta kamsung u matskaping ke America, Europa, isi ke Asia tam gosong higeta kama kwe di ke energy polisu ka itrota tuit kama kwe tens de gya click kama khia vi ko ma chicken hwan khaw kwai na ma ke mu go so ta ng ama kang he wa stratia he wa homo su tens de gya dok kama khia ka u si sem ka kya khu tu no tin ne khan si min ta khan ga ma chka pui hm ge ta ki khang ya ta ki yin hel mang a tu ta ma ku sung ke ke la ng ve na kama khu mi in a chu asam ku o hm pele su ta tu ta ma khu ke vi ko ma ga Munting agan ke galing geng kain hua ngut aliam. Tamat ka ping, kau si ge agam sungu kau si ge itu a o ing hua denut alia tapi kau ma pangga kau hmm. I geng ten si o ta frolofu ya hitu pun ngawin hui si ngai o ta ing hui frolofu tau game ta maholi pelesu kau si ge agam sungu seni kita atin agan muku o hmm di satu mandala kau hmm agam sungu cipu si kau ngutuam ta ngau tegetin hak leten geng e technically sigidan ya da ki kawat gidan ta kama kaden to kale ki ogan e gen no ka ong to to kakani kan ein to thane diwi ka kunisam kem ki gam kon ko sin na sigi wala awat 12 dira sam kon

0: Exka.
1: Yawa yangwe.
2: Kiska tsama temono tinek amakose sen 40 minute zenge kara khwanik esika 14 minute temo e ya khwaham. Programengo se go khirisa hinye ya afirek amadikwano samkumbi tatete ya polis mapondo tsane tsema ko ankate. No me inkwa matemote anka te Africa nkwa ma kwa ha hitio te ke he tsam te radio zi akwara uner ten seven o ni ge FM konete anka te tenku kwetem u ai kweta manu te u hi go tsin te u dozi kwa ko ko te u tsirika go zi kwa ko ko nte mo te u tsirika go te ana te ka khatinga kona ke te radio zi ke tsam te khore go tsam zi ke tsam zi an zi te ko ma zi te an ka re te u tsirika go zi u dam te ko ya te hem te an ka re te u tsirika go zi no su e zi tama te ko ma te zi di tango zi ke go zi yo ka te an ka re te u tsirika go zi nga kona ke di do ka te radio nerten 7 o ni ge FM ke tsam te ke ho tsams ka te sa go ben te ana go ke tsam te go te maka tswara ta kwiti tam Africa go ema te anka te mei ta anze program ki te tia ke krendi ko ma te radio nerten 7 o ni ge FM ki program e gwana maka ga go se ti se ta to dara na ka ka ham ka e ku se te tia ke krendi ko ma te nde ku ri ko zi ke he tsam a tsa no go te mo o ing ki te go ra tsams ka tsu na go tsa sen ta ti kwa go zi ke he tsam te mo ya go o ing ki no kwa go zi tin zi te mo nde ku ri ko zi a tsu wa te ko sa te mo a go na go ga tsu o ing ki tsa o ka go ge business se ga hinye de tsams ke tamano go kwa go se tinzi business di anye zanke a ya de tsams ga class na go ga mota tim go ga business ga nya mateng go nta e ka go ga kung ka tati ra ti mi ka rente monde go re go se an tsom sa thi ya go se tin se wa ka go a tsa wa go se ga na go se e venu temo an o a kung ka go se ta mate moti ra ti mi ka ten tum boroto o tsepsi e o ti go se kung ka go nte go re go se ti nokwa go se aya di ko sande go re go se ti do ka tinge a tsuwa go class nte go ntse ke tano e ti do ka ti an tsone sa ha sa kara e ga se hinya te go se ke temo e tere ga te kungwa go miete a business yange a hisne de tano nde go re go se o are temo ka e go se tamande go re go se tsone sa khome kago ideas nde go re go se nge a ai go ka te tsamze ke konete a se tsone sa kiri he ti hende go re go se o ke nde go re go se thia ze ngi kusu oiki tin tsams ka temo ya qwa go qobeno e ai kwende go re go se temo nde go re go se tsone sa kwarasen he kha go nge a kai kuzi tete tsamze ke kone ga ko e zinde kuri kuzi ke hetsamu ka tati ga ko nkwema ya go ta tsamze ke ve mara tsamze nde kuri kuzi nqom ta go ai ku tati kai ku tati o nya di anyan zande kuri kuzi wo ko kiri zo hong zi tinzi ta go mo tati ta nya ko sonde kuri ku tuya ga akiri he so ku inki e subusu na makwa go tam kone ho ko he no temo te kwa zaro ai an tsone tsetseka nge nte kuri kuzi at ai ko te tsams kana ko kai kwa te tsams ki kone he kwarasi ne ke he tsam te ko nte kuri kuzi u ai ko ko kai kuzi ki ta zi kai kuzi ki te tia ke krente ko ma te radio ner 107 o ni ge fm ki program nge he e go ko je se ko yams na khwata hanuk ai si ka 10 minute zi e ya kho ham program nge se ko khiri sa hie ya fre amade kwa ti yo jornal ta met program de tek ensa ko ti setam to daranat aisa hiem.

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha kunzu oka mo le kwana ko sikin an an kwe ki kana kwa ho na ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nwan nwan ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko na mo ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngumso ke ambonye ngitinhe ntote qha ta xa ekwa ko ncane kudikwana xa ukhade ncane kwakwana ana ukhade cheka kwana amthaxa no dinga sikini sabs ya kwe nakutuja xa ukhade ncane kudijita makhang dovega usowe kwe kwe ko dite ntanga qala ngiyaye kwe am cha khumukela hinta cha ngiya hinti no akona shika kha gara ka ite khamo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dalawu tala shika nese su paro he fay franti
1: Eka.

0: dekwe kunkwen kwana wede tinve de tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku thorena hebe tangu hanu heta ma wote koro e hedino nakan to tete ayo nga te sad ngi so tek am ku am ngi kisa ku ha ha es abia
1: sie
0: kede kai kai nga te ku mo so sa ku
2: ex ka

0: Kamhe XKA FM ki 12 iri na khona kamenge he te tahano 12 iri bori he komsha bori 12 iri khwe e tiye te ti tresel katimbum ti bamba ka te tiki tintema ha constitutionela wofuma taika oshiki yako karatam isi national ni spatra kwen u mutetwe ni shuhe ahe kia inkara anja shino jawo tibete ama yami inkara ta mutetu si article 640 hai anki mutetu hai ni he ni choku shu anishi jan yete che tibe anja certificati an awota tina anja shino wota nyamako tako anja shino go jao berham fak bon solidarity ti mutetu he e tbere sintin firin 20 ha ko he e aki an karatin e si e we orotin ke en karaha ka ka unga o pretoria si we na ko sharatin no gofuma gofu an karatin aki muy ko ni ko he on kara aja sin mu ku kaitem biasa kaiti koma brown mokochi ama guanam kaha jere okam ama aki mutetu he e kwanati mkama dimanda ha e kachwenye huita mkae ama ukama na yonas brahe ki kai kaita freda ha e huiti mantla kumisi kwen pretoria siki asuri na timshupi jidik ama kam kai nghe ya batim Tunku atehi mokochi ki false lures o November nga inge tinkuri polisha na yabate ama anjishinu ya eku ama anjishinu akwi ki te hinta nukaya ngehe chukunyita shesha eku tiko mwisha mokochi adrese makaritam Veska pusi di departemen de an dao di an nga te khana anja kia inkara ha tinta kwa ka te dao an nga an te kuta ke uruti an au churang ki te khano kongo khoro te kita provinsi si di menestre an dao di an te ati simer si nga te si guanam kaha an ka dao ma khanam jao kun tamasi yo kata tamakoro ma ti kwesana ka iye te ana twa ka gwem semers an ka te spani an ka an jawe ana kwa yin an kana uwata si yeko tako an gwa ko jeste akro ko sham na dawo twa ka sham ta ma ka gwanam ka ha kana amu ko na dawo twa ita be hutu ji te jawo odam bori si khari o he a kana ukrainya si unanwa te kui kam kuma o da no der ta kui kuma ta resi sina di mesil ta kona omol te hika te kawi ta ki tuem no habesta ti odessa si ki seide ane nipuro si di o west side west ane ja aku te ta nge si ukrainia si u frai amin swed kona 510 420 omol te hi am Tahun 2020 ada masih lek AM data waiting resis na oh nang ngati cam di kuing oh dan cam kungta Ukraina si di omol tehi kasai dalam ane bel horot si deki kawita kam firi di kuing ngerti na vekeki oh di Ukraina aki si kita omol tehi kas te karoti resis si u tau gaw dah kuing Moscow HM Tuburiye kama yene kam XK FM ki takno tesi kom shayem
1: Sez mali taget kama Tolf ki XK FM yang he ahanam kin wami Firsto mangumbu Wafangwa wuzila kaka vita kangu tuan hula wafungi ya kaka kangu ike ya kihana ki ngulin aka cho vita ta kawasigi akamsin u ke ngulin kan ka vita hin wak awa ta chibishis kwa jala kama kwe artikel sejin dhar taha ati uke fiyar taha ke vita ya umplin nawa jo hanak au hun so dum kama kwe kan hun kanu yin he awa chibishik ng hun utuwa si o hun wana sungi ka viko muti ngatrika ng ke viko ma muku o hun on am fagbon solidariteti tamitati ke vita ya umtuzin firin tunda ha ta hofuk ya kaka ke pertore kun gi kul kuma ko ta da ke wona ka tosi ta hofu ke hanai tangui ke ofu ta ta ke chuji hu to wam ta mgo so ko brem mo khosi ka ek a vi ke ti chon ya ngula anga ko e ji ke kunna ya ati ki kan khle ya he wa vi ta hu wan ga wa ske hanai ha Kewege ngon mwati kdige mwana kakam si tito tohi angu tuwam. Ya kukubi ngunga ngke honos berakhe ngkula ngusubi siye gen mwafun e gen ngge ka mja afrida ka siki guwa gen kum. Keka iya maglanga kiku misi ki pretoria kune kdige hane khateya. Ndaya ngge ta uwa akunga ngkewa mwkosi ke fos lores ke novembre ke kawdla ngge kumunda polisya kumkli hana ka om. O polisa ke ke ngen ho kwen te ta ya le kya ng yang ke ten a gan tan le ya ng ka shiki kon a gan a te ke ka ng fe sa vi kom pang ak o mo kho si ya adresi sto to sin him ta ves ka pun ai department de ke vi kom ak ang he water polo hunde wa ke bele wa ku ujala u ke kom ang de ke i ke tuisa mo ku ong ujala ka khisi ke oswe ka nghe uwa tungkaum ke newa ke ngum kan kwe ke ka kubo u ke tapalo ke nghele ngum ka nghe uwa uchurang e newa ke kango khrote kona prevensi manastere ke tapalo no vikuwa mako ge o jela u tese semers ang da ke ngum hum tanikale tapalo ngum e newa ke inghe wa engineers ngum ke tahana kama kwe yi kwa kwe ke ngoka o swe u tshisi se ka m ta ka ke a khamsung o ke ngum ka ntle di di ge a tam ka ngwe o swe ka m a o ta khne ngum ge hing du ta tam um se mer ang da ke speciale ka vi komot in akram ke gan ka plen la bin a hm kum ne khono ka m tshisi di ge tu to o jala hm sing to ka khne ngum di vi ga ge ga tam u hm kwa hin to a tam khama khu ek a si a toto ojlim ta steni kali ko trung hi ki ta polo ma kamati ya thandi don e ege tho musi ongu salam e to rasim mandalak ahum ke yunkrin khuna ang ndage ji khon e ya mono ke sula ta kamui dherta ke sakhi ke raslandi e tin khage ke tin khae na wage dilaku uz laga tin khage na ge du ke statu yang he kwa ganichi ke mukalonga odisha ke kuchik thikwa ke dinipro kene khuna ki kam bisi ki kuchik thikwa ta ka he ukraine ahna kwa i kam ui ta tolopa ying he wadila wi 520 ha yelan e melim he skon ngum ka wuzla ga tin ha e chike 20 na khan aka wala kling ta steni gi da ku wuzla mu ku tin ha reslanding ai mandala ka ng khotam ni khalim ng ahna kam ui da ji thotcha ge ko tasa tsagi sa khu ki ukraine a yi de la mesku agiga ngumbo uzula ka tin ha ki gan ku chikte ko anke belgorod khuna igu ge tin ha ta kawa ke ji thot ai firi na bigen ya chon gi tau ge ukraine kawa ji a kham sung u ka khiwa tin ha ngau ge ki kun sa ge din na mele me ku gi ga uzula ka tin ha ge jerusalem ni ta statu ka ka ya hiwa moscow ke khon ya chon masige wala wa yin masam kun hum ke khum thalim

Thank you, Mr. DJ. Tate, dear DJ Tira, Chane, Tiamako, dear Akat, and Tesca Tametimono, 12 at Amako, Nirender, Dahmanitis, and Kekarahuara, Dunerten, Sieven, Onir FMK, Programme, Croco, Guanam Cam, Tiseta, Vadisan Mutuitamete, Tu Darnak, Ereka, Mandahan Ekino, Programme Kitty, Ankatim. Boriko go khosin koti anga ka kota ding kwa ga bori go khos radio si ansa suri na tazi temoti anga ka kwa ha kore ngrupo zin plat 21 kwa ko zi kompetisi ete model nyem na ti apinten kango tes na go september ngo mki na kone ki ngo te ana koti kwete te nya koti mo te koro tati no te koro te kamska sms te nya ko ansi tuera ndi kosa go somaha sms 3 wa go ve numero zi te kekre han te koma te koro tati kuran grupo zi khade khakha kon tama te mo tem dans le programme ki te tia kekre te koma te nya programme va di san mo te tame te se ko yam sna khata hango pori ko khosti an ka ko tati ma kona ki nge pori ko khosti to ka ti tan hi ko studio si ka chinya ko ka ti yo ke kuna te an kam kone he pori ko programme mese ko yams na khata hamia te bori kuri bori te kha an ka sa ya ba te venu venu tsana khanke kha kom sa ya wa tan ne program mese ko yams na khata han ka isi ka te mo kanu tonda kha mani tezi e ya kho han ko sia ko program e khiri sa hiem yen iret amade kwa qams ka tur sia ko khuta no kai ku zitama te mo te kai ko re qams ka hitio te ya ko a te u kona fer a sure ku mo te qams ki an tun sa kiri kwarta la ne he kwa kha te te u kona a te mo khoma na qams ka sure si ka kharo ta ding ko ne ki a va te mo hi ko ti ya kona yama ko te mo sure e kya kwa ko no ne an tun sa kiri qame te inse a va ti tama te ku te ke he qam soro go ite utlwana sure ke te mote ta teng o kara khoma na te tse ka nte kharo ta teng ku khona ka nyam to te te mo gra twa fona ka se go khiri go so ta be ta teng ta kwarta le tsun sa kiri ko nyama kwa teng ha tsam tsiki e kwarta la te mo kiri ta te mi ka te kona te a se tsan ko e kuri si u ka o ki te go te no me ing ta kana kwa ta tsam tsiki te a se me tsun examen e kona wo ko ma kone ke antun sa kiri te u kona sure e ya go veta te e tsava a te do te tsama di taman hi ti o te zaro a ye kha kona di do ka tinge a te tsung te te zaro a ye a kha go tsamse ka te u kona ise tsava taman sure ki te go ma kone ki ke he tsam te mo ta ti te u kona o sure kya izi ta go no te mo o kya izi ta ma ke he tsam te mo a va sia ga i ta di mi ya te tswa ka ta di te tswa ka ra tlo ta di no tlo tsam sa ngi go kung go se u kona ka hi ntlo te u kona sure e ya go kya e go kona ka ven ke si te mo ga kung a tswa ka ra ti ve kona zikam no a hi zika te mo te u kona ya ma ko te so ta go tsa ho ze kana koma ana ko te mo a va sta tinzi ka kona e kri do ka te hi to ke he tsam te u aninza te te kom na ko te u kona te a va sika nte kharo ta te sure zika te o te u kona kai ko se ko wo ta te te u kona a e ya ho ta tsam ke te mo koma a go bem kai ku an e zika ku wa te ho zen ta i karang ko kun kan wo ta kwa i ho zite mo te u kona koma a go bem ka kona ke hi ti o te zaro ka e khang ta tsa wa na khati tsamziki taze program ke tekke krente kom tate radio nerten 7 oni ga fm ke kro program se ko nyam sna khata ha se ko khirisa hi yen iriet amati kwa tsams ka tori se ko khota

ndibeke kumqa wa yini ke XKFM disculpa kama traza ngomqa ntanga ka wami fresto mangumbu mandela ka ke jo manela ka qhaya khwe igid a khamsing u taki chibisi tsoga jala khama khwe ngaki ka ngofanko u zala ka ka veta ofa ka ken e ka ngwika ke hana ke a khamsing u ke mitati ke ngulun ka jo veta ta veta yang he wang ngulun ka ka wa ka tsogi ka kham article season der ta ha te u ke fier ta ha ke veta pren ga wa jo vi ko mahana ka mu so gum khama khwe servikati yang he awa chuji ka khamsung ngu tuwa yu awana sungi ka vikom ngaga e ki kahana u ka am ta fakbon solidarity ti ta mitati ke vete ya ngtu jin firin tunda kha ke hofu tata khona ke pratore ko ngi ge da ke gulu khamu ko ka da ke wona ka tosi ta hofu ya kangu ngwana ke hofu ta khautim ni gi da tul da gi yam rakhter khetrin sevich ta yakankui yangi hana ki kama ka ti kampling ma so kham ta solidarity ti khale mang gi da hane kankui da ki khanui ng ka wasi gi akham sung u ing e thola gi akham ma khuki cho vikwa ma ki ngul ni ka ng ta kan ngai ka wasi gi akham sung u so we sung chu si si moku ngutua ki mandala ka ong ikan kuna yin mandala ka ngau siyo gya yidong ki cho ka vikuwa ma ki chibishi ka ngung uam ta solidarity ti kanku ikan yehofi ka hana ige ta anong lagi ki katoda kwe ngaru kama kwe ki cho vikuwa ma ki nguli ngka ena wa ki bunga ki kai chibishi siki ngutua ka yin fagboni tani gaya da ki kanga ya da ki yin chibisi sika ke ofu yagani kuna ki kankun kuli kaa ke en khie fie yitani geta ati nkaka ta polisa geta ki nkaya ta ki kane dui ta kula sin asi ke gawa ya geng gawa ta ahana ya ki ngo sok au ya ngewa brin mokhosi mokhosi kukubin nka ya ngo ore kri ki nwa ofu kanun ki honsbere khie kankun honsbere kwae la yang ke nguye askiz manda khan kwa chik gwezi ke kong a ka ngun la yang ng a uwa tsa kung kan ke wa mo khosi ke fos lu resin ya gani kuna ke November ke kao dange kong polisa ke ta ahana I kan kui da ke kake wa yang ke ting a chibisi kan ke kanu muku o lam ya ta si gita hana la yang ye wa vetan hun awa tang oi ga ho fu ga sang we ena wa ki kes ke wan nga wa ki nga ena wa ki wala ya kula khanu ena wa ki tin ha kang he wa nga o ke municipal an ya agdani kunam ta police tang oi hana ka o atlanda mate an de ke khanu yin he wa wala yes ke gu ke fesa sigita khamsung u ta ke nga ka he ke uzela ka e wudin ha wala ke mo khosin ya tho ka wasi ge akham sing na waka ke khlang gi hm ka wang ka ngsi ku gi ka uzlam ta chibisi ka ng a uwa tin na waka ge cha la ge kun sa ge ro da por ge tu zin tu nda ha mo khosin ngul ang na kwasi ke kng ya ati ki vi ge ng ang chi ge ya ga ti sa tu ki ya ma a tro kha ya em taji thwangai ngi mono ke sula ki dai ki thula ki overcome high ya kam si ki quantum si wins ki kap ya ko tang ui hanak o ki kap starting e dau tok o ina ki khwasa vi kwa ma jemin kalse ang de ki thwing his ku ki wana u wa ka e he da ge ku ki thula sik de ki o claim ta chung ka firi ka hiwa sapa ga da dai ki ngi tola kun ta teni ki o ka khama khya ka ti gi kal se ang da ki khot ai akh ti ni ga ni ni ka ngi kula kula ti mu yo gi yam ta kai ki o hi dai ngi ku ken ku mu chung sten to kling khin kem ki kam kun ai kro si ma si ki wala awa tu ma sam kon mi akoi da mu ta ki kam ki ta kan ang ga ki mor sen

0: Ne xam ni tekit kama yeni ke excuse em wala ke gde yang hima sa morsani ke kama ka itaya jo kama kuya i wasa si ke mkum wa trasel ka tembo hina wa ke mi afresto mangumbu morsani kai kang kui tam kui mulen aka parlamente maniren iya sezi kita kama ku o hutu tu sing ke chibi se tulutan mutu wakan e ka ihe ofang ko wuzlak ka vita ke tum ke lang hi wa phala phala wa ten ge ge ta sa nga na ko chi ke e zolin zalin ke a na ko ng ta ti sa ka ti ti ge ka he a wa la ya he wa phala phala wa ten ge ge ta sa ta ki ya he ki se mu ka Fosville ke quantum a potostrum wa torasi ke o ke sony ya tokyo akwa ke chini ma khuma kumbatisim ta kai wala watwe ma khamnwa morsani ta sa khudam
1: tsamme yena go ta tin community xka fm kisi ka rawa tsamme te tahano jao si morsani si boriji te ko ta ko te ke ke sa boriji anjing ki cham ti te di tresu ketemu ta kono frestu manggumbu ta tete tin tamaka kien karatun karaka tete tin shu ka he ansiki seis khoji akisi ko ta ko ta yu kon kona simu gwe na we o tri tem ni constitutionnel a wofum mqe ni pala pala si umboronga si wem ta kontes ko mo kha jelin karo aswe ti konanu pa he kwe ko ha kai ka kona anasija ana ku chao te tie pala pala plasi si ho em da khono te si ko mo gham Fitchville ki abai tui Potchefstroom o a ki finales am a sone toekomstige rolprent di di an bas ko po di an a ka a winner kwa te kun se tam da khono tsama tui e kam da khono tui e kwa dam bori e te ste ko mo gham

skryf om 110,9 omkort dit wat 2,12 minute om kort sagrum om koblus program wa program som atita blungs wat ya kabusi kam chik kwang kablungs program wa kam chake chike he skola tela kwati skola kum chak khwati skola khip kum chata gala ge kem kwaisim kum kabusi kalam tobla la tataka uchi kem ko khatu mtasing tengno ekawa mai tagam tam tasing 18 mai present 15 to 16 20 kum kotsa program da so kan kum kum chasa achi sapropier kum chama tagi kum khat eng hochi ka ga ichi kem kum chak kem cha tum cha wana khage ga kum tin tin longsawa chichala sing longsawa mi akoko ta mi ta age chi wisi si ka no ra kha katana o ta thali nu ke igala ka e thotak ma asit africa ka e mchaka sa english in thali ke gege ge ka kam ga ge ge ka ka ngos wa go ka thul ka panga nga wa ta ka chi kem cha da be school ma ngite school mo wa ka thui ka nga english ta ma english mai he ke ka he kan kam aga school kuna no ka nga si kan asi si kom nga kan kam ka thali si a buku a chi si sa jala buku ila ko la li si la yi nga ke khon ya mi ang ni video ala ko la sing ka u sia kan yang ni cell phone ka kam sa tin ka ko chi chara sing ta ka ke ko khabre ka ke chi e ka no ra kham cha khabre ka ka ta ka khabre ka no ke man ne chi tho gi sing ta ko la kang teng hon ta ko ka ma cha ko ti ti ma chi cha e khabre ke cha kan sing ni chim cha khai kong e kal ma kun ta ke chi jala wa cham cha gi ta kam cha ko lo to m chang ka ko chi ro cha di cha m cha sam cha ki ta rang e ta di ka kum cha thali ko lu sa ga dang ma tum cha ki ta ra kha khab de ko lu ka so na ding ko m cha na ko a man na kha ta ko si ga ma khai

ka gore ndipe u ta ka ka u sikala ta wa mtse tshuli ta ka wa tshela sike mtse ngumtse tshuli ta ka im tsaka tswa ka mtse ka mtse tshu sike mtse lokusa mang hita wa mtsi kala kante ne nge problema kala kante na u ta ka vetse mku ga tu wa wa plati tshunga e kula ku ima kona ka tu si ka matsa kwa titi mai kha breke mtse ka ntse a tu tu sinse mtse ka kom tsa mang unta ke kamkhe ngi tiba kumtse ka tsake hu tamqatu bulela tsikela mtata u tsikimtsa qatu u tsikimtsa qatu kula khwasa wa ngamtsika tamtsata u tsikimtsa qatu tamtsa ngri nku amake qaqala hitlala kula ke kwe kula ke ngamtsa he kula ke ditewe de kha e mtsa kha mtsa ma qala ke mtsa qatsa ka qatama ya ke ngoko la taki ya kwe ngoko skola kwe tsika ka khonge ke ka ngamtsa ta histori khota ka make gya ya ka nga suru khota mtsa qa kwe mtsa mtsa ka ke singetse ga ka nga qa kula ka mqoqo nga singa inqimpo ete ka qala mqoqo kula to ngumta uthuru tswa dindia ta gaung mu dindia mo wa tsela si kula ko mtsa ona ka ngumsi ka mtsa tsa ka tete mkha bregi ka ntse mai nga tsa nga kha bregi koya man u ta ke tsela tsa ka ni ta ka kula to mtse ngumta uto ngum ho dindia ta gaung mu dindia to tsela si wa tsi ka mtsa koya yusi ka ngwa ngsa radio ska fem ho sona dingo me tsabisi ti kutlo ngum e ka radio tse mmao na kutase ngwa ti kutu tsela to ti ka ngwa ngwa tsi kutlo ka bita ngwa kutase mkhe.

Yo, ese gig, I'm taking to fit in the gig, I'm taking on my own. I'm to fit in the name of the team again. I'm coming to come to the game. Tetisinga e o tigising aokui o wala tigising apanga he kawatige kang at unta ki kawatigising gen kwai kanga. Tsete ki kawa mta first time ka om tsasing hai ka om tsa kam kwai ka emsa game tsabisle di kang mta ga tsene ki kawa tsijala kam kwai kana kamu sisi wala sisi tigising a sika kama kwai ka e ofa kama kwai ka e tigim kamani wa ta kona ki kundisa tsene ki tsige problema tsige au tigising a nisi ka e han a ginin kamani wa ta kona ki ngkoi o mtsima ki ore tsigwe ngore ki tsige am tege a kamu a wa kama kwai ka da ki kamani hota ku ki khabira mi mtsinga maka ki khabir kami tsi ma ore tsigin ore ki tsigwe mi wan ka wisi sando wa skili ki tsigi tsigwa ta tsigi ka tsigi kwa ka wa tsigi tani ki mkhamo ku tsigwa tsanda ki ka tsigi a ki ona tsingi ma ma ki era sta ka tsigi pasi au zela era sta ka tsigi pasi au kuma ta ma tsigi sin ha tsigwa ki susu mu ko tsigi a ngungu tsigi sando wa tsigwa ra tsigi kana ke a asin kwaka o aki planning ka kwaka atum o oton chiganwa atum o ho jala chiganwa tama chike ka hanka ka chinji kwa achi chike ka ko ka ka ngui kwa chiwa a ka chige aki skiliki ta atwan hi amanya oha ta chiwishkana ajala atwan hi amanya oha kwishkana ka hang atwa wan kwishkana ne ka kham sateki chige kam pasim tsa sin hai ka ki kana tsamu sisim tsamane ora chiga ka tokta ko do a kaman khona ni kho a chalam cha chige hi tsik khonwe a ko nwa wa tsik khonwe khonwa tsik khonwa ka gun nwa ya ki ne tsika ang masa ada ga wa tsik jela so o ma singa de ki ka wa tsik jela singa a ngi ki mchi o titi ni kho kaman ni ki bahana kaman ni ki nwa wa tsa sa de ki kho a kham sa de ki tsik kho e ya kula ya e he khale mangwe sa tswa go tsiya eng khale mangwe sa tlhako ding khale mangwe sa a qoqa khwe ka nna tsi tshwana wa e kula tsike ka tsiya ka o tsa qoqa ne tsike ka a qoqa ma sa tsi tshwana yang plani ya plani gisin apanga ta plani gisin tswa panga wan ka sa tutwa sa qoqa ka eng ke a kula tsi tshwana e itsa ge ya go problema ka nna ke tsige singa ya a first na kola tsige singa a singa ya kona tsige singa ya hafu a khama go nwa wa tsike kang ang o sang ha kona ha long sa khama bana tsa sende ke tsike go ka khongo ka nei tsike sing o ang o ka go li tsa tsike se o ang o ka fristan tsike sing ke ke tsike e ke o ka ke kona o tsike ke o ka ke kona ang de ke akula planisinga e he ang o ka go li tsa bana a tlong de ke ne tsika ang a tsotsinwe ke me ka tsa problema ke me ga ni khona ta tsige ya ka hinzi tete o tsige ya ka ngotsi tete ngwa ka e mtsa sada ka kwa ngam tsadike ka e akula tsi tswa e ka na tsamu sisi itsa kha go go ka ka qoqa khwe mtsa sine ke mtsa tutu wa sa nhi ke ke tsige mtsa kha go qoqa ka wa tsige mtsa pa sentse tutu kha msa ka sentse gine ene tsamu sisi tsige a tsa tsa tsa tsa khonqa kha go qetsa khonqa a qoqa kwa itsa qoqa go etsa a qoqa ya tsige a ke sa ya o tsige a singa ya o tsige a ya ya plani singa itse a khonkwa a ka wa sing tsige sing ta ke tsiga ang mahang daga ka go nngwe tsiga ma sing daga go tamkwe da
chinga ke kagi kondisa ku tamko chinga ke kagi bani ka ku tamko ta awas ngaji gisingi kuna oh awas frustana ci gisingi kuna ta titi mando ai asin ngaji kana titi mana ha a frustana ci ano a wa ka e a guli ta ci singana o kai e a kama ci gisingana an kuda frustana tagini chinga ka e ti tsako ke kango ta u chinga ke ti tsako ke kango ta kwa ke ci ka e he kangi kuya ka ci kang kangi ngwa ka ci kang kangi kuta kita sendiri kau sih nak kalahkan kau tuh probir loh sama sekali kahi agi aja kau itu kau tak kau agi aja kau itu kau itu agi aja kau itu kau itu kita sendiri kau aku nak kau hamsa long sekarang apa aku lagi ni si kau emani wah dengan itu kami sih juga kau sih kan si kau emani wah dengan itu kami sih juga kau tak sih tama kau kat tama problem ada sih juga kau nak problem ada sih juga ci wisi kana kang tani aki ngo kata na aki mana ya e yang atani ya asing ya ka wisi kana ya e atani ngo first tana ka wisi kana o ang o ya sing ya kaki ciki kaki bahani kwa ciki kaki kuna kwa hiku hika wat kawe man kona ka alung sa kama da gini ciki ama sing da ka kwa chang kwa jala ma sing da ka kwa chang gya problema ma kham sing ka da ka kwa chang kwa ta kwa ma ciki ati jala sing tasara ki kuisi kana kang a longo sam sa ukana kang kam sa teke kem sa kula chitro e he em sa a kangu nga kula chitro e yam sa kro nga wa ang teke msa plan yan dua o plan yam sa gaga o plan yam sa ngunga kuisi kana kang kawa chiki gising ka yung kuma he a kaka yam sa kang kuma ta a chinji ka tsa yung kuma ta o dola ka tsa kuisi kana kang kala kang pasim sa sing hai ka ki mtsamani tsho wa tsiki daga khamamtsa mtsamani tsho khama tsiki daga jalamtsa mtsa planis ke kala mtsa kamtsa mtsa mtsa sri ka ngong ri ke akula tsitho e tsa itsa itsa itsa itsa itsa go noka van tsitho e asing ri ka ne tsomsi ke tsa a wona khoe he a kang tsiki sim tsa wona khoe ya ngong tsiki sim tsa sri ke kona kang khoe ka ma daga ka mo kona ba ke frustan tsi a tsa kang tsa tsa ka dagi nem tsim ngama tsiki go ke bakhane ya mtsim ngama jo ke qoqa mtsim ke o ta problem ke ga jo tsa khala mtsim ke o daga ke qoqa jo tsa khala van tsisi kana kang a long sa au tsisi kana kang as ang na yakona teki tsiki ke tsi ka kya tsi go ntsi tsi ke tsi ka kya sa ko ke kula dzo ka lo tsi ke tsi ka kya problema kya ta ntsi mama wa khale ma e nka kwa go khame nge tsi ka ntsi mama wa khale ma e ka kwa first and tsi ka e ka ge sing kan do ka hang ang go da sang ha kona fa ang go da sing ha kona de ke tsi ka ke bo khane kwa o tsi ke ke kwang kwa o tsi ke ho ke ka ke nga wa ka e ke ke tsi problema e ka ke tsi a go ke ke ka e a tsigana ka ntsa long sa u tsigana ka ntsa khangla ya ta tung nga kona ngam of aka tsa manir dole a tsa ngo dole aka tsa bana no bana agini tsigang o kana tsamu si se ka hedi tsi tsho ya ka tsiga tsi tsi tsha ka o qe tsigo ngi ntho ba ke kondisa ta mimone wa nkanqo firstan tsiga mimone wa nkanqo sa ngi tsige mimone wa ntse ka nqo ntu wa mi wan agini manira ntu ya mi ba khani no ta problema ke giami manira ntu ya mi nna nna ta qula ke giami tam a tsopa simo tradui ka watsang wan a tsoa gini tsi tsoa tsoa tsi tsadu ka tsakoka tsi tsoa tsoa tsi tsadu ka tsakoka ko tsi ta ka wisisi ka ndo wa ka ikala ka hapa sim tsang kai ka gim tsamani tsoa ta ka wisisi ka na to hamsa tsamani tsoa ta tsi wisisi ka na jalam sam sa plan ya im tsi tuin mam sa plan im tsa gulika wa msa pa sim tsa sim nai ka wisisi ka ndo tsamani tsoa ka sing ka tsi na daga jala tsi sing ka tsi ka na tsamani tsoa singa tsi sing ka tsi na tsamani tsoa a gulika tsi ang ka tsi na tsamani tsoa ka ngotla ke a khangong lo tshwenya nne le ke ne tshi tshwa e magi khangong lo tshi tshwa e magi khangong lo tshi tshwa magi tisa tshike ta ka go ke nne ka go ke bakhani wa kana tsam tsa tswa a ga tsi de ngwe ke mtse singe ka tswa mo mtsa mtse singe tswa tsela mtsa tse tswa kona singe ne ka tshika ta mtse tswa kona a go le tsa tshika na ta mtsa a tuma ne ngwe ta yang tsa pa mo mtsa tuma ne ngwe ta yang tsa tuinyo ta kang wa tshike ka lo sam tsa ka o tshike kang a kho sam tsa ka o tshike kang a nga mtsa ke tshi gising ang nam sa gin gani gising ko himsa amsa at ko ko ko himsa katala ko ko himsa ko ya sekala ka nam sa ta ka wisina ka ang ta ka na kam sisi sige asing ka ko ma sa ka ko jala to ko na ware ka ka nga ga gi manir dole ni ka sanga ga gani dole gis ka wisina ka long sa kamo ko himsa ka ko nam sa de ko e ka ham sa pasim sa to kam sanga che sing ka ya ko nam sa ko ma ni ko ta ka ya ti jala sa ma ni ko nam sa fitin nam sa wa kole kole gani wa asikhe yaqam same so fithe ncane ke qamzana qhwa ke khango qhike ke wishise ke he kang awa tsike ka qonga mtsa o ka khanga mtsa le ke tsi tshwenwe asinga asinga ke ni ya maqoto to gwa
chotutwa kangawa chotutwa akangu kwe kawa kona kama sasa raki kwenye ndoa yang asim ngati kisim tangu mata atunga tao tu apika tamaso kulingani mtasa.

Kuika e mega 5 gig gang gang ge x ka if em mwa na kawa vayung ka bongon. Peter Marais Bergen ya wa fuka ka ke ngau yang duye kuke tumina imzungkulu municipality ya gigeta kuke e ka ke kaba sikwa ka ngaba sindiso manga gla ka ya ngutia la sikwa ka lika koka kosin. Gagetigdin wagin la khalik onuya nhiwa zulen pansi skosana ncha meka masiko koku ke ngbatwa ya ta ke ngabin ta ka e ngajikang kya prokurier subosiso la mini khami gagetisa o so khong ang la kan aga pangula ke ka nhi yo chigdigi ka wana khanu yi nge sikwa pangula ngaba ke advocate ncin ta ngula kan aga pangula ta ya chimka ngoku kumsela ta tigbesko sana eges bunelo mnyeza mkhululeko mpofana lakansi ke khalia mangaga ke khawa ke 2017 shoko pangula kang wa tegam magaga meka ke wa secretary general ke ANC e koili kham tan laka ngsike khun a cam yang wa 3 ke union Chiglan Sakang, Lagaki, Yaki, O Lakanga Kunga, Chigginwa, Mantlanga, Kumisi, Gang, Maris Fandamereva, Brakpan, Ya, Dani Wofu, Yagigi, Yaki, come to Nakang, Laganga Pangulam, Mati Pandile, Sutoni, Meka, Gigi, Daguki, Ya, Ama, South African, Yamasiko, Kaisqua Pangula Pangavasikwaki, Latake, Yawakaki, Yakawan, Lakon. Kanu yinga ki galachikan hlako ke ngokwa ya gge ta ku ke nga ya chithwa yinga pangla ka ke la ti ku ke tanga yi ke ovun a kan ya ke nga yi ka ke sitoni meka pana mervaita ya ke khon ya meka tenen gge ta ku ke ya twa kale gain sa chi khon wa la ya tenen kale tonen ne o chin a kan la ya twa tenen ne kwa anwe chikan sikwa atumina kwa pana merwa kamang ke wa december ki khwa dakhyang ki kaung kya chu ke brakpan kuna sikhi thak ya yan ta ulaka a kan muchi de ya o ke khanga kumising ai gan ta ke wa khang ka kaw yang a die wa ta ku ke ong ya eklorini metropolis la mane khwam si toni me ka sikhi khalan ulaka ngi wa khung chi thwa tu khung chi thwa ama ku ke khung chi thwa ka tene ne chi de gya nao ka kula ka khanu hege ka valasan. Da chang akong ispani ke kapun a Vineland District Municipality ti ang lisa da yeng e tene ne gya kumganga Vines Club ke buolandi kuna o chaklen. Municipality ti kangguyana kao Joen Oto ge taku ke kuli ngau ka ang kachung hao tani ne au kanga yichi kwa ma ta o ta da yeng tu da a gulu kama kwe ta yeng kwa nga ke chopre chigwe ge ta a kwa san ta yeng an kwa ka ke spanin ya kao me ka tani ne chigwe ge ta a wii kwe isi ke kwa ua da chan kwa kao loli nga u chan kwa da yeng ay fasin ngolin ang nguling aga organisasi ya hiwa chowa ke nguling wisisi kwa ka ta chigdi aon ya kika nga ibola ga ke ngulika nga demokratise republik ya nga Congo ke ka nge cho chikwa ma kwankwa ke ka ngulina nguling atu nghi kwa ka o sio on ya yin ta kai Afrika a yin kai tumina kao kwa wakaka ku ne uka ya nkwa ka chikwa kai honor titanu wa kuki kawa kai kanga ibola ga ta yin sike wana waka wa idri honor tinienta vyehye uo ka gige ta kuki kai ka ngmeka ka ke ka chikwe ta tuta ngalu kama kwe ta kai si gige ya kamsin kwa ka ka a o ta tenine a ne uaka e ke kulu nguli ngang tutum gawa die erka kaya gam na jega ng sitan kalikwa nene gige ka tutuka ama guya nga sa nga chitwa ke kaya nga ibola gan vyehye uo a ispania nge ngay kama kwe cho chikwa ma gige ta kuke kaya ng si a ngulisa o kwa uka ka ka chaba ne uka in ta kengau tui ka chowa ngulikangwa Afrika ke kam ngau si kawang kia 2014 ke 2016 ibola tritane nege kagaba kula kula chikwan ay elf desin 3 honor tiku ke kawakan
Nasika igwe sezia ke gangang ke exka if emkhamko tane ne dibita kunakam kogwe gita sa ngamye nghe wakwe damwini.

Tamato gya mi tse gemwa so maten a ge. Khabe ma pon dato gya tse mwa so kati chik wa kho. Ngaya gana. Ngay ma kati sumo ge. Ta ka ama ka go diwa kaya nga ka kwa ngay ke. Kati chik sumo ndwa ke a ke ta kaya. Ya story.

0: Paulus mapondono erna tate ya ditango eswere manata ga go tsisi ka gere gere ya nwe no tsamece ka moeno sewe het amta go 44 ga minute eng ye gwa o dorten sewe o nege xka fm siki no programme gsi nyam sena go tanga tswana ditango di go mo eta tinya no e te komano de o ditango sa ya bane o ke tsamte kom tatien kwe o kwe te ke ke sa ta go mo kana te ke khayo
1: ti shwesa ni ditango shi ni kom ya ko atwa he nyama he ti yo kuna akwere hi twa he am kom nyama him hi ye hi ke ti shwesa kama nyama hino kuna kwere hi. Taka kakwe si chiya kwa ko chingu matana hi. Chingu matana ku kurino. Ti ta ku inu. Kwa kwe ku tkai kai hi. Kama ata ati ta ku te hi. Kwa kama ngana hi aja ata tabana ku tkwara kunu kama shehe guita. Taka ina kwere ka kwere hi kama no. Tua he tkwara ku kherina kunu tua na sama uwe hi. Gosi khana sa he kwe sa no aha he ta kada hi kwe he kha he nga he ke ma ta ko ji ye sha a ni na she ta unu ye shi ka sa ni ve
2: ini de de nga ma ama sa ye ve kha he
1: kwe re kha khana kwe re hi kham ta kha khana shi bara no kha he ata shi kwa hi khana no ni na kha he nga hi
3: ta kho no have ta khon de den tan na khon na mana khana kha si kwa he
1: wo sha na kha he si kwa he no kha ha ate ti bera kha ta na ti no anja kha he kui kha da ku ya khom khom te kha he ie ta ko ikhe wo khwa hi
4: ni che kara mama kha na kha ata ko na kha ke wo hi
1: ta ko na che kara nga hi ke wo hi ve chem chem kara ta ko na kha he nga hi no kha ata ko ma na ta ko na ku ye
3: Mahasa veta khana me hengeren dami yatana.
1: Ta kunu khana kyare nahi abashi yako. Khana abashi nu. Khana abashi yako yi kama ku kwaate ku. Tine
2: khaita asana yi ngamsa angkisi yako.
1: Khaha ahe kano guama cha khaha kata khaya hiya tenina abashi yako tuanu khaha mana gyanu hen uruate khaya kuasana tenina kuwa kwaate kuwana ya khaha kwaate.
3: Ta kunu nahoa khaha si kuwa kwa guya herere khaya kuwa kwa guya we.
1: Khaya ate tisi ate. Ta khonu kha si khu sa na ti to to ti an ku ti gyanwa ti tsuru na ti ti sina gui e
4: khana ndu wa er mame
1: khana kwere hi kha he ku na si gui she ka ya ha ka san ta nga ta na ta hi ha kwere ta a ta khana ka wa ti
3: ti no khana na ta si a ta ka ho ko si nyana nge be na re nyana nge be
1: kha a ta ka na ko ina ku wa kha ku no kha he kya re sa na ti sa e te khu khu kha kya re sa na ko ya gyanu he gui e hi kha ha gui kha na khunu kha ha kyare sana ko kha om he dao kya kyare ki nu ko kha ha yang kyenu kham dikinda kinda ma awa mana ya ko ara ma khwata
4: kha manu e muwe
1: muwe hi be
3: tinu goya ko ma ka uwa he de awa he
1: guya khu kha na khunu kham boro si ki ta ka ra he ta kha ko ta mu o ka ku twa ra he
2: tinu ko na ana ve akwe si tsa ya khata ta
1: ana ata ha ku ya si nu ku he si twa ra he ti utwa he ma ere
3: ti nu nga nga ku en ke ta mangia vision ko mo we twa ha ta me te kwa ka de ku en ta
1: ku na ata si twa na khana nga hi ke ma na he janwa ka si de tsuru na ko ta ko kya re sana ta
4: ti nu khana ndo kwa ya na hi
1: ta kha ya nya sa no khana ku na kya re sana hi khana twa hi a khan khama ta kwa na kha
2: am di ku ta ke nda man de ho ma
1: Dikinda-kinda ma, ati ya kukuna.
3: Ndewuka ntati ya kukumre nga huma kia ata kwa ndikinda-kinda ta.
1: Boroma kena, akwe kwa igui kutaita hee te kutita hii.
3: Ndewumu shoba tima?
1: Am tima. Tita nga kai khamsikre ure hii asoka khama shino. Khama nga hii nitowe, eya kakuwe.
4: Kana ndatsiya ha tsite kombe
1: ta khunu kha mtsi ma ke tse mena duwe kwa tenu a boro he kha ma tu du du du tenu dikinda kinda ata kha ma menu kha he were hi
4: nta ga ore
1: ga ore hi gamtima pikinda kinda ngona ko rire ngoma rire nakavura mangondo age rire ngoma rire pikinda kinda ngona ko rire ngoma rire nakavura mangondo age rire ngoma rire
2: natamiyatamcima
1: kungwate khaha kungwa hisabo kanu khaha shikuru nai khashi gyanu he takunu khaha kyare sanai agyanu shim kya khaha gyanu he ya guya kwako khaha khabana kyare sanate khaya ya sae guya kwako nyina kungwa kwata no khaha twata khaya shi guya kwako khamnu kham dikinda kinda mam khaha nyame yo kun kwere him khama khama ya tini ya khahe guyete anwa khata khwako khahe nika ya kwara khwata ata khahe nga kara kiyehi
4: tini ndo kwa na kwe na kwa ya na ya
1: aki kiyate tekha ata uwa khunu tumko na ya hi aki kiyi makaro kwa mangangama ikite hiya te mangangama ya tanu angangam kiyate no shiko muu isa dia a kwenda kwe kwa hii ya enu ya kome hii khashi mdomu. Takwa kwa shi nga kwa hii. Niki kia te, kia te kwe he. A kwe he. Nika ya hii kwe kwa shi didoma kwa na hii. Ata ina teye kuburi kwa hii. Aki kia te kha uwa kunu. Khabana tu kashoka iboru kaya wana inu kuwe.
4: Kini kaya si kumu na kuhiwe.
1: Kona si wohi, si ko akashi kisi kreho ino, khamtrim khamakriye. Dung, gari garinga. Kinda kinda ngonako, rire ngoma rire, nakavura mangondo age. Rire ngoma rire, kinda kinda ngonako, rire ngoma rire. Ata miya te kha u na nga kha si tsai o re hi tsai khoda a tsai ya hi a tsai shi ke
2: nga mdi kinda ma kana tsongwa ive
1: tsongwa hi ve
3: tin ka u nga ta hi ya kontra ata ke a tsai ma kha mo a kha nga tsai nga si ya ko ko tsai ya ntse ma
1: eno kha o hi tsai re ma ana ata hi di ma nga tsai khoda a ke ya te u khre te no kha na nga te ke ma ta khoda nga ta khona am tsai ma a ke ana am ta ko ma tsai khre na khono ina guya kwa yata ai shoka
3: doma tamanga kho koma ave tidi kwa kha ya enu inki kwa ya kwa tan dia ko kaet tan na tadi mam
1: bere ya koma ai ko sabe ta han ko wana te ya kwa te ate ko ya kwa ho be ho ko shuma e ya kha ku gari gari ga ui e u sha hiete ta ko ti ta ba ma tidi ke hema batwe aboro het ad karakia di boro mata tse mana kuwa kwa yako uya go tino guwa go ta go tse manya ma go isa nina se kum kwa khwata
2: ta go hoi gamba
1: go hoi kum kwa khwata ina ke tima te go ko ataga me ko ma hiye ha ha e ya aka o e nyama go kinda kinda go nako rire ngoma rire nakavura mangondo ange rire ngoma rire kinda kinda ngonako rire ngoma rire tumyo ma atamiyete kha u kha he
3: kiyate kha kwewe
1: kiyate kha u ata u kha hanu purani ma ta khona ngoma sabe
3: hanango anja anaho ta akikiyate mko
1: ta khuno age uko ana te ke ma tao iki kwanu aboro he e di kha tai ba tiwe ab di kha tai ki aboro he tao hiya ko ya ka no ti te no ama ta gu yo ko ku kwa gwa ba tai o ka no ta shi aka te u ni shi ka o ama no ama ka ata ni ko
2: sa sam ka shi ka kai
1: shi da kwa sabe
4: ta khono khana tswe ka gore he
1: ata na twe ka go tla no khana bere ka go sabe a tswe a ka ta ko ma tuno a ka tswe teu boroma yo ga saise boroma ma anata ko ishwara him khoma eno teu boroga
2: ke ye boroma dim
1: kwara te ase katim koro ka koro ba khote
3: ta go ta kara na ka koro ma
1: aha to he ka koro go khere na khwate no si gubo ka ta kara ko kyangwa kho
4: a borogi hana kara am ka koro
1: a borom o ke ka koro ma na ta na khwate teu khote
2: ai
1: te ve
3: ya ka go eta o metere
1: ka be te ve se khuwa go eta
2: ga ya guisa ga di borona go tusa
1: te ya ga usha a ta ga me ya go tiko ga ba ga ba go tiko ya o ya go are ke da ke da te ke wa go ha se me sha a boro he di ye ta ba ma ti di se ta te ntse di ma ka di ya na go thoro a te ga usha ta ba tla da kwa re fa ta ma tsa tuwa go re di kuwa go ga hek bi ya go
3: tik a nya te kho kha a kwa hek na kho te kha thu a u a kore re thu ni kwa kho ro ho iko
1: to ye to a wa kha a boro ai bi yo kha ta kara kho hi
4: ta on kha ki khu ma kwe
1: ma yo ana ha
2: o
1: du kwa kwa e du kya i kho a ka shi khu ko ya e ya du ko ti a ki kwa sa na e ma du wa khu yo kha ri na khu yo boro a ki ta ko ma ya te ya kha te da ba kwa go
4: ta go ngam ke ko matlo ya mboro mo ona oma
1: go mpe ko go oma ta go yo tuma nyame sabe to tsi ko jinga ta she ka re go tuma a ke nyame do he gari gari ga na ta hi ya ta do a ta korom tsam o ro kenu a ke tsisa ka re akwene yo yo kha a ke ta ko ma mthuta ma kwe be gwa ma ka si u uwe hi a boro to he ona no
4: ta on khama tsuya a ke ya ina ku nga khono
1: tena ka ina u to ina u tsara kwa te betino khama ka o sana kwa ya nna kwe he ka gore go ta kwana a se ka khama u he tsere kwa ya tie ko tsiye tete
3: ga khona nga a ka tsara go tse go tsiya tete khona a kwa go re ga a kwana kwa go ba
1: kwa go yida
3: o no a di ga se ere go ene bu o ite ina
1: ke no ke go go ru ka go ru ma ke te be di tha go iha ya a thu ka ka tan te no a bo ru tswe wa ne te do tswa ya o tu ima
2: ta o ya na man te
1: ga si khiri we a ki a he to ma ga si khiri na a di tago he
0: siwe xama ko season 5 ta gagamanete he nge gwa onorten siwe o nne ge xka fm siki program mencede o tswana ho he nyamse na gwa taki ditango tse ko ma nonte ko ma ga a tanu a di tem go di ta tindi ta ko nngwa go no tswana nngwa go shwere man tswana ko ma tswesa kwa ne ke ngwara kwere kwere ga ta ko o imki a go di senta tindi le ko ma nngwa takwe ga se e tswanana go re kona a shwere mana hi e 3 ga minute e ya go a programme se gerena go sa ag ere tlamio

kojo te ya tsi ya mana tsi e nqame tseika a ga e qamta ko 36 ga minute heng ye gwa o norten 7 o 9 x ka fm siki programme ya msena go tat to a tete o gesonde it ko hen gesonde programme siki te ko mo jo anga e tibin e tsavi ko so ani sinza close ne kedi a de ya na shure ma no no te anzi akuma no close ne akuma no ko hanu sa e wo ve ta ti wo ho he cho za ka tra ka ve ta ti kuna ki sa ki khuri na go tibi ta ti ga anzi tsote ko mo no firen 20 ga minute e ya go ne ge ire ka mo programme se gere na go sa kongwa te

0: de kwe tun kwen kwana wote tinve de tinga siki otu Africa kwen kan on aji te ngu kore na ve tangu kan mu heta ma wote koro e hedi no na kan te te ayo ta mwa te sat ngu so te kam kwe am mu ngise na ko ha ha es abia
1: se
0: kede kai kai ngate ku mu so sa ku.

XKF M kawa ulang ngay pangam tana kuchu ang programa ko sa kuchu si KG Rado kema joe kamong bunga ke iwiji si ke kumisyal nga wala kya kokomang ati jike meta kani kuna ati jike kwen ati jike ngulo juwang himka ngay tana kuchu ang kaya ke mandaha ke di 18 deke May 2016 20 dakham kuchuwa da asagoji se ka ke radhu ke olanga wa kon ga ke ma jwe kamu ke bunga ke ka olan hume pangum ten chung ga ke ola kon de ke ka wa khasunin a ola ateu ke tinir tinir ma kon ola ngui a kon de ka wa krain e ke safe tin ga wa ateu ke tinir a kon a teng a kon de ka wa community e ke drang a ola wa je kam de du ga ngola hima ngu sa guji se ka ta ma se de ka wa manda kha ke sumon chuang tamasi de ngoy kom de ka wan he ke ngoy da kan hu se pangwa ko sin de gem tu ko ngwa wala ngwa da sa ko ji se ka ke ra du ke ma jo e kham ko yu ji se ye ke kum se ngwa wala ke ko kom ng a te ji ke me de ka ni ko na a te ji ke kwin a te ji ke ngol jo ngum ga mtan chong ngwa ko sin de ma jo e kham ko yu ji se ke a jo ya si ke man ngol ko le ngma wa jet man style o manual a te ke ngol ko sia wa 12 fere

Exka if mkawa ulanga ipango mtene kuchu awunga prokhara magusa kuzisi ka ke radu ta akusida ikawa mantaha ta panga bakusida ulanga zichang ka kuzila tongwe kwa mtutu kwe a ngwanta ulanga ngwe sa kuzisi ka ke radu ke kawaya tuwa kaisi panga kusi lagi ulanga mtene chunga akwa nga te kanusi akwe alipa prokhara mga mtutu kwe ngwanta ulanga ngwe sa kuzisi ka namasi de ka uwa kanusi sa kusi de ke khasunit ka wachi ngau tu lagi pangu ngu sing ngana kwa chukuna kani ngui atene na sinde ke akhasine gya chukuna kanusi se kawa ma sing uwa langa jichang mgu ngai de kawa se sune me ka ngawa akwa de kawa ngai ma thoma kwe da kani ngui pangu ba atene na sing de kanusi atung akhasine gya chukuna iwa khasune wa khasine ge chuna pangu ge sa wa khasine ge chuna kan usia ko ngwa ka mung ko sim ka ji ji ka chip tali kan ko na ani ngwi ma sing clinic ki ke ka ji ji ka khasine ge chuna ani ngwi ke ya nga ta ta ko ka thoma ko pangu ba kan usia cha ngwa kam ta asing aman ko atala tala ka wa la e ka wa se suna ji ji ma sin de ge khai si a dung ko u jela ge chin ngwa na kwam ta na sin de ge unique july ten ho chi ta ba dago ching ngau tu le pangna ba kan uzi chago si de ge ka ji ji ang ngori kha kha thama go pangna ba sing hari ngui mgo sin de wi kwa ang ngong bu ka wo skula ka thu de wi kong thama go khoku mang ngi ma ani pangna ba ngai de ngi ching a thui sa ku tu nga ya ngana kwa ma si de ka ji ji ang ngori kha kha thama go pangna mgo si de ngi ka wo ji ge hari ngui mgo si de ge ang ngong da pa ra ma si cha dago ching ngau tu le pangna mgo sing ge ma ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

Exka if kawa olengo ipango mtano kuchu aungo programo ko sa wizi se ka ke rado ke kawa tu ka kai se pango ko kai kwa rado ki numero ya wani ten seva pen neha FM mtutu ko aungo olengo ta sa wizi se ka ke rado ke olengo si cha konga masite ka uwa kana wizi se ke khasun ola ta pango ko si te ka khasine ke chukuna kalinwe mgwase dage a thui cha ko si ke kanu se o masite ga jiji ga kai kula tuma kalinwe mgwase sibtari ma ga jiji ga age kai ge u pangwa ba sia u ta wa sing wala sika mo age ka u ji ji ga pangwa ba ko si dage a respect ra a khasine ki chukuna o kamua ya ki hospitali o kamua clinic ga go ta te wa ya ka wa jing ma u thule pangwa ba kalinwe mtene na si dage angwa kam mu si kwa sing dage ngung ka wa ji ga pangwa ba tu tuwa tala tala daga wajike pangwa ba tutu asim daga tene no wajike kanu uzi sa respetara wajike mta chungwa wala ngwa hankwe saka uzi se ka ke radu ali kwa purham ke mtutu kongwa wala ngwa hankwe saka uzi se kawaya tuwa kai si pangwa ba kwe kai kwa radu ke numuru na wane ten seva pen neha FM mtutu kongwa wala ngwa da saka uzi se ke mongwa maso tundu ita ngwa wala ngwa.

XKFM kawa olangawem tanukuchu aunga programa gosa wuzise kake rado agusine kawa nyehe kawa 720 khamanite te kongkhan gusipagi 3 intiarta khamanite mohutanga olangawetan mojitawa ya kwade ka wakrami ke safety kan wuzise ta olanga jichang masite kawa sechune jichang ya kwen ngayte ke masite ke ngule kwe kakakama kwe ta kawa ching ngaw tula pangaba kan wuzise mkushin dagi kajijikaan hai ngawula kawa wale pangaba asite ka kushin dagi akhasine kan wuzise yi kwe ngtama kwe sew ke chukuna wa chike mtarcho ngawula ngwa ngwe saka wuzise ka ke radho ke kawa tuwa kaisi pangaba kwe kaikwa radho ke numuru ya wane ten seba pen neha FM an mtoto kwa ngawula ngwa ngwe saka wuzise ngayi dagi mtarcho ngawula ngwa ta sake program nyu den hoji ta ba ko de ka wo kare me ke safety kan usi ago se de safety ke chukuna o kamo chung hale ka wo jing ngau tu la pang ba ko se dam tan chung ngau la ngu sa ko ji se ka ge ka ba tua kai se ago e ale ko program dam tu tu ko e a ngu ka wo la ngu ji cha ngu sa ko ji se ka ke ra thu ku e se de ge ma ngu ma so tan du ta ngu ngu wo la ngu

0: ekskoa olengo ipango mtene kuchu aungo programa kusa uzi se ka ke radio akusi de kwankan kusu ba ke yen en twenda khamanite emkwe kawango olengo ngoji tabo kusa uzi se ka ke radio kusi de ke wala ngoji chantene ku nga kama kwe kusi de ke wala ngoji cha pangom tutu ku aungo programa ngwa ngwe sa kusi se ka ke a olengo konga da ma unga bola kon ha de ka wa kanu se khasun aula da panga ba ko se de kanu se se chukuna a khasine panga ba yiku ntamo ko se u mana ko ka ji ji kam ko chua se chu na ji cha ngur ko ka ka kam ko e panga ba de na sing hali ngun ko se de ma si cha kai ko ma tam ko e da ka ba ji ngau tu le panga ba ko se de ko se la si ma sing da ke ngai ching kanu se ka ba ko ko se la ko ji ngau tu le panga ba de na sing a khasine da singe ye kan ngui kwa ngu kwa chu kwa ma o dibe ye kwa wa shkula kwa wa jing ngu tula pang ngu se wa chige kwa mtani chung ngu lang kwa sa wuzi se kwa ke ma unga maso ten du tau ngu lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tunzu oka ngo di kala ko si tudi kan an kwela ki kala kwa yo na ko ta manyam mo ga ke ya ta ko nyisa no ha ha ditita ta ko ka kwa kwa ha afrika ko te buto te te ka ya ko na ko ngam ngam kwa ko te ka ka ziki tshwenye ko mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave che ka ho di kya ki na ka ndo te do ko te te ko ngam kwa ko ta ko ta ya ko ta ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo sho tek ambo ngi gitu he ntwa tek kha ka kha ko ko ngam ku de kwana to kha de ngam ko kwana ana ku kha de cheka kwana am phetla no de nga sikin is abia sia kwe na ku tudza o tla o tla mo kana ko tshita makang do vega mo sho kwe ko ko de ten ta ka kana ya ko am tsa khu ka hi ta tsana o ya he ti no a kwana shika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla shika le se su paro he fei franji
1: Escar.

xka if kawa walang pangom tano kuchu awong program ko sa kuchu si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pangom ko kuy kay tuwa rado ke numero ya wani ten siya pen neha FM ngan mo tutu kuya ngon walang ta sa kuchu si ka ke walang ko nga ako si tayo tano chong ngon walang ko sa kuchu si ka ke walang ko nga ke kaya tu kay si pangom ko kay tuwa rado ke numero ya wani ten siya pen neha FM ngan mo tutu kuya ngon walang ngwe sakwiji che ka ke radu awu ngai de wala ngi chan te ngwe ngal tamu ale ko program ke ses minute ti khang ko sipa ngwe ka wang wala ngwe ten ho jit tabang ko san chi ma ka ya ke a wala ngwa kon ha ke ma si de ngwa ka ne me kum sing ngwa wala a ko am de ka wa kha sun ngwa wala pangom de chung ngwa program ko sakwiji che ka ke radu ke mong ngwa so ten du tong ngwa wala

ka if kawa wala pangam tane kuchu awunga programa ko sawuje se ka ke radu ke kabaya tu ka khai se pangwa ko kai ko radu ge nimuru ya ngone tin seva pen ne kha fm ngalum tu tu ko awunga wala ngo ngwe sawuje se ka ke radu ta ko se de wala ngo ko ngade kanu se ka wa mose de ke safety ke de ke chukuna dam tene na sinde kanu se kanada ba ge chukuna kanu ngwe masi de ke alung se wa ko ke ka wa emani ku se ngwe ya ka wa ji ngau de le pang ngu se mwe de da ba ka wa ka ta le nu ka se de ka ji ji kang ya ku me chang ngwa ka o masi de ke chukuna kanu se ko ji ke pang ngwa ba thong ya wa sing ya tu tu ku ge chukuna ngana ko alung se ya ke ka wa safety ko se de ke ngari ngwe ka ji ji kang da ba ngwa ta pa lu ngu agu kha ge ku la ngai de chukuna a kang ma te tu tu kham ka ko gusela ngai de du bi ko kham ko chung khom ngi ngi to ma se te ge safety ko chung ngau tu le pang ba kan se ko sing ge de be wo ji ge mtan chung ngo wo la ma ji chang ko sa ko ji se ka ke ra du ge ka ba tu ka i se pang ba ko se te m tu tu ko a ngo ta wo lang ngi ko sa te ge ka wo safety pang ma te ne na sing ma na ko ka ga ma se te ke ne no jo ka ku gusela ngai kham ko chung ngai de pang ba tu a de be ge chu ko na pang ba tu tu ge chu ko na ngai de ge a tu tu ko ngai ba ya alung ko saya asing na ngai bung ko chala ka wa ting ngau tule pang na ba kan usim usim de ge a tu ha ko safety ma se de ge ngaling ngui ka hoi da ba ki wo skola pang ba tu ng ka ki u ya tu tu de bi che chu ko na de ko chi ge pang ba de na se de ka wo safety wo ji ge mtan chung a ngo ba lang ko sa ko ji se ka ke radu ale pa por kham ma kem tu tu koi a mo ta wala ng ji chang sa u ji se ka ke radu ke ka ba tu ka isi ke mo ma so tun tu tu ngo ba wala ng

exka if go willing my pangom tenuguchu aung program go sa wizi si ka ke rado kwe sedegi kawa wa willing my tenjong go sa wizi si ka ke rado ke kaba tu ka si pangom go sedegi wala ngi chan tenu go nga tomo go to ma sedegi ka wa kanu se go sedegi safety go chim go to de pangom go si ke chukuna ke dewe ke kanu si se ngana ko ago sedegi a ko ngabe ong khaling me pang ma sidik i kwe thang ngai wi lu i kwe long sa ka chi ngau thulang e pang ba ten chung ba ola ma ji cha ang kwe sa ko ji se ka ke ra du ke mong ma so tun du tong ba ola

kawa wala ngoy pangom tanu kuchu au ngoy program ko sa wuji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom ko kai kwa radu ki numuru ya wone ten sieva pen neha FM wala mtu tu kwa ngoy wala ngoy ngoy sa wuji si ka ke radu ke kawa tu kai si pangom wala ngoy jitsa tanu kwa ngoy kamo ale kwa program mtu tu kwa ngoy ka wala ngoy ngoy sa wuji si ka ke a wala ngoy kwa ngoy dama sida ki kwan khan gu sipa ki kawai tuwa kai si mtani chong nga wawla nga wa ang kwan nga de kanu siya gu sida ki safety eki karim kawa jing nga wutule pang nga wawla nga wawla jika mtani chong nga wawla nga kwe sa wujia si ka ki a wawla nga wawla mtani chong nga wa ali kwa purkham ke mtutu kwe a mga kwa purkham nga wa ang kwe sa wujia si ka ki radu ke kawai tuwa kai si pang nga wawla nga wawla tenu kwe nga tumu ali kwa wawla mtutu kwe mga kwa wawla nga jicha wawla sa wujia si kage radu ke mongo maso tendu ita ulang

0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tunzu oka mo di kala ko si tuki an an kwe ki kala kwa ho na ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ha ha ntita ta ko ka kwa ku ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nwa nwa kwa ko te kwa tsi ki tshonye ho mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave che ka ho di kya ki na ka ndo te do ko te te ko nwa mo kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ho di ko mo a ngaka ngomo so tek ambo ngi giti he ntwa tek kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana am tekwa lo de nga sikin is obvious ye kwe na ku tudza o tla o tamo kwana ko tshita makhang do vega u so kwe u kwe ko de ten ta ka kwana ngi ya kwe am tsa khong ka hi ta tsana o ya he ti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o dala sika ne se su paro he fei franji
1: Escar.

ekska if kawa ulengwa ipangom tanu kuchu aungwa program ko se wuji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ko se de ge ulanga chi chan tanu ngwa tama ko kwe se de kanu se tanu chong ngwa ulanga chi chang sa wuji se ka ke radu ko ngai de kanu se kawa tu khai se pangwa ba kawa ulanga em ta chong ngwa ngwa sa wuji se ka ke radu kwe se de kawa ulanga em ta chong ngwa ba ngwe sa go jise ngai de ka no se ka ba tu ka se pa ngom tu tu kwe a ngwe ka wala ma ji chang go sa an ji ma ta ya ke program ngwa kon na da ma se de kwang khang go se ba ke 6 minute un mo ta ngwa le ngwe e te ne go ku a chi ta wa go sa go jise ka ke a wala ngwa kon na ka le ka program ngwa tu tu kwe ngwa ta ya wala ma ji chang go jise ka ke ra do ke ka ba tu ka se pa ngom go se te ka wa wala ngwa em ta chong ngwa kwe le kwa program ngwa mtu tu kwe ngwa kwa wala ke maungwa maso tendu ta ngwa olang

exco if go all and go pongo tenukuchu aungo programa go se go se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pongo ko e khai kwa radu I numero ya one ten seva pen nega fm ngan tu tu ko e aungo la ngo un ko sa go se ka ke a programa ngo ko nga ale kwa wala ngo tu tu ko e ngo ta wala ngo ji chang go sa kau si gan kong ka da me ngwa kang ma ki ka u ka nu se go si de kine nu jo ai ke ko la pang ngwa go si de ka wa ching ngau to la ke ka na kau cho ang ka go u si ram ka si de ka kwa a na thong ma kwe problem ngau da mo men cho si ang o mo men cho wa en ka go si la ku ka ni jung ha le u a ji gam den cho ngwa la ngi chang go sa go si se ka ge ra do ke ma ngwa ma so den du dong ngwa o la

X ka FM ka wa wolanga we pangom tena kuchu aunga program ko sa wuji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai chi pangom ko ye khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha FM alam tu tu ko aunga wolanga ngong ko sa wuji se ka ke program ko ko nga aku si de gem tena kuchu aunga wolanga ji cha ngong ko sa wuji se ka ke radu we le ka program ko se de ka wa dang ke wala ma ji cha da ma se de kininu jo ai ke ko la pang wa se de ka wa ching ngau tu le ka na khau chu ang ma se de ka ten no chi ke ka ling ma se de ka ang ngu ma ang ngu da ka ko ka ta mo ko nu se ma ni ho cha ko ngai de ka ma sin de ka ni ko na o ma sin ang ti ka ka ko ngai de ka wa ching ngau tu le pang ko sin ga ma ni ho cha ang ka ko se la ko ka ni chu ma le wa ji ge mtan chong wa lang ji chang ke ka ba tu ka isi a ko ka ko ra du ge numru ya one ten save up in ne ha bem ke mong ma so den du ta mong ba o lang

ekska if emkawa walang ngoy pangom tanu kuchu aw ngo prokhrama go sawisi si ka ge radu ke kawa tu ka khai si pangom go sire walang ji chan tanu go ngwa kama go akwe ale ko prokhrama ngwa mdu tu go ngwa ka walang ji chan go sawisi si ka ge radu ke kawa tu ka khai si pangom go ye khai kwa radu ke numuru ya one tin si va pin neha fm mdu tu go ngwa walang ji chan go sawisi si ta ke radu ke kwa tu kha isi masi de kwang khan gu su pa ke 5 and der ta khamani te mkuwe ka ngo le ngwe te mho jit ta gu sa chiwa ta ke a wo la ngo kwa ngwa ta gu si de kanu se ka wo la ngwa mtan chong ngwa mkuwe sa ka wu si ka ngwa ta ke radu gu ale kwa bu kham ke mo ngwa ma so ten du ta ngwa wo la ngwa.

Exka F M kawa wala nga web mtano kucho ang nga programa ko sa wuse si ka ke rado ke kawa tu kakay si pango ko kay kwa rado ke numero ya wani ten si wapen neha F M manum tutu ko ang nga wala nga ang ko sa wuse si ka ke wala nga ko nga wala kwa program nga ang tutu ko nga ka wala nga si chang wuse sa wuse si ka ke rado ako si de kanu si kawa tu kay si pango ko kai tua radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm an tutu ko au ngo la ngo an ko sa ko si se ka ke a o la ngo ko nga ale ko bu kham ke ma an ngo ta o la ngi chan de ka u a ke ni nu ko u zela jo ai ke ko la pan ngo ko si re ko ji ngo u tu la pan ngo ba ka de khau chwa ngo a ko si re ka ko u zela ka kwa a na thama ko problem ngo ke ma ngo ma so ten du ta ngo ngo ba o la ngo